0: Agmo ako dyan sa aliman. Takmo! Tawara man yan laog!
1: Okay, FM! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact Parts and Accessories at 0917-707-1058 and Customer Relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mi ka mo!
5: Kang aki pa ako, si nanay ang perming nagaataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
6: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginomdom, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto

Or 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. May nairingtabi akong post kay sarong vlogger ka dito. Parang body idol vlog, no? Huna ko daw tabi kay tukan pagkahiling ko kasubago atang aga. Huna ko kay ito. May nag-aragi mo sa sinuspeed ko. Huna ko content sa natabi so close ba na nag-agi tabi sa Snake Road. Sina nga ng Snake Road na? Tapos may nakatukad. Huna ko kung content sa natabi. Mata ganyan bagan mga parang tabi. Makahiling ka sila kidit. May mga uro arte kidit baga. Maski... minsan baka na si Bagaling kapunta ka na content ng apod. Huna ko na ganda kito. Pagkahiling ko man kasubaguan kapag matamatik, huna ko kito content. No? Bakop mong palan. Totoo pala nito na nabidyoan niya. No? So, nagtukan su truck sa closed band truck sa Snake Road. Parang kinapostabi mga tuging. Pig-post niya tabi na day siyang pahintulot duman sa may-ari or driver kang truck, no? Ganyan, naghahagad siyang public apology sa ginibo niya. Kaya, bago tabi kita mag-post, mamunduunan sa pandok, sorry tabi ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa pag-post ko ng nakatukad tabing truck close van. Duman tabi

0: sa Snake Road. Tindugo nung magandang tirambong ito. Saan nga Snake Road tabi, guys? Paki-edukar tabi sa kota. Hindi ko alam kung saan ang Snake Road na. Anyways, ayan. Matuto tabi kita na magbugtakan mga bagay-bagay. Manungod mo yan sa panahon na ini na mga madali na sartabi ang pag-video, pag-post kay mga anik-anik. Nasaw na mo magiging pabor tabi sa imo. Paano tabi kanta? Nagreklamo gayon. Unit, tigiling ko pa sa video. Pig-post ko na talagang adlib ako. O, di ba? Adlib ako. Eh, dapat ka mo, dumas na natabi ka mo sa mga bagay-bagay na mga nagpapaugmas na natabi sa tuyang mga viewers, na? O ano man tabing mga bagay-bagay na nagpapaugmas, o parang lap trip ba ka naman? Anong gano'n ba sa natabi si Pig gamit din dong uning pampagayon, Pig inong tabi din dong bulong na pampagayon, or Pig haplas? O ano man tabing pigagamit din doon na pampagayon. Sigurado ka muna, itabi ko masarap pag iyo ang ginamit din doon, no? Mga hiyang na hiyang natabi sa inoon. Pagamit din doon, Aldo, na pirmi nanggan ka mo ang gayon din doon. Pirmi nga okay na okay. Tisuhuno na maray ang gayon din doon. Dawa, pitikon mo tabi din. Lamang maulpo. Diyan sa natabi ka mo sa mga bagay na hiyang sa inyo, no? May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right madalaga ko, hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin, kailangan yung right medicines. At para sa akin, right medyon. If symptoms persist, consult your doctor. Sige. And mabalik tabi kita pagkatapos sabi ka na harangawan ni Gitabi sa tuyang programa sa 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Sige daw. And wait lang ha. What is it, tabi? 18 minutes after alas 8 ng umaga. And time check brought to you by
1: Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week, sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
3: Uy, hirak man, napurot palang sakali.
4: Try feel. Sa munisipyo kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
5: Nagbalik ang kulog.
6: Ay sus!
5: Baghat iyan. Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
6: At ilawas.
5: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog, diskarte ko. Asin ngunyan. Diskarte mo naman, ma'am. Rexino
4: Forte! Kaskas banat sa apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
11: Alay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.

0: 1-0-6-7-6-7-2.
1: Oy! Good morning pala tabi sa mga taga San Carlos, Tabaco City, ha? Good morning tabi sa inyo, boss, mga taga San Carlos, Tabaco City. May mga nakatune in dyan tabi. And also, dyan tabi sa may Malinaw Albay and Tiwi Albay. Good morning! Oy! Ano nga sabi yung kunaling ko na? Jessa Baranda, good morning! Garo malinaw an pamayo mo kuya, nakaagi high blood. Yugun mo ah, high blood ako. Ikaw rin dyan sa maling takadyan, takurusin kung takapunak dyan manage sa baranda. Pabati man tabi sa pinakagwapo namin na store technician, happy birthday kay Kenneth Lumangaya. Oy Kenneth, ikaw na tabi ang pinakagwapo dyan tabi. Sa indong tindahan.
2: Purna, masanang kabuahan.
1: Ikaw rin siya, Duri. Dahil ka lamang tabi, minauyong giniit. Pinakagwapo na tabi sa store technician. Happy birthday, Kenneth Lumigaya. Lumigaya? Anong Lumigaya? Lumangaya?
2: Walang naan.
1: Una ko, Lumigaya. Marigayang marigaya.

0: happy birthday. Kombinado ang may baon.
1: Good morning sa mga taga-dap-dap relocation sa Family Tamang kay Along Susan. Aling Susan ganyan yan. Along pagkasort. Wrong spelling. Ayan. Pasalot abi sa may birthday, Felizardo Ebrada Jr., pinakapugi sa Salvacion, ay sa Poblacion, Rapurapo, Albay. Ayan.
2: Wanunaan!
1: Oh. Ano masay mo nabi, Chedore?
2: Puro na, masanang kabuahan.
1: Pabati man tabi, Dalugdug Jason, Barliso Family, kang Bora. Bora Guis, Ligas, Bisitri na tabi, si Andrew, natuumon ang kanta kang OKFM. Ayugun mo an. Oh. Anine? Good morning tabi, pabati man tabi sa kasalukuyan, ano? Kasalukuyan ako nagikinig dito sa San Jacinto Masbate. Ay, mga taga San Jacinto Masbate, ano ba, radio or ano, streaming? Pero abot kami dyan, abot inyo, nalawag tabi ang kang signal kang OKFM. Si Chak Kaking, pasalo naman tabi kay Chak Kaking. Chak Kaking, good morning. Yun na. Ay, gapa. Text ka nando tayo, urawa nagtitiwa-tiwa ako. Pabati man tabi kay Raymond Velasco. Good morning tabi, Raymond Velasco. Good morning. Oh, sige na, text na ta. Urawa nagtitiwa-tiwa ako. Sige mo na naman tabi pay ang ano ni ang kan ano sige mo na naman tabi muni man wrong spelling wrong man ini ha Rosemary ano ka buyong katabi nagsulat kay ning text mo garo katabi na kay ning kibugsok na li kino ulo ko nagagamati sa imo si Mary Ann kasi Jonaline. Oh, ano na tabi mo na Jonaline? Ano ka naman dyan? Baka naman tabi, hindi ka nanginom kang bulong mo. Pig-atake ka na naman, nag-ulo ko dyan ng sulo. Ano man ang pakilamot ko man dyan kung nag-ulo ko dyan ng sulo? Rosemary, Liana Belludo, garo buyong tabi. Ang pagkasura tabi kang text mo, garo tabi, kinayasa na manok. Oh. Sige mo na naman tabi ipay ang kanya. Anong kanya? Bata, naggalaba ako. Oh, baad kumikilat.
2: Maka kumikilat. Kariba na dyan si Dalugdug.
1: 835.
3: This time check is brought to you by
4: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OKFM.
6: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabi. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
7: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moranas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
1: Sabi ni 8590, good morning Jason, dawa brown out, maribukon ka man giraray. Shout out abi sa mga taga-Salvacion. Kung brown out, paano ako sabi dyan nakaabot?
3: Hanap mo ba fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legaz, Pacific. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
1: Hi, good morning tabi kay Christian Antonio Jr. Good morning.
10: Anoy?
1: Oh, ano lamang?
10: Gura ano tabi ang pamasahe pasiring sa airport?
1: Oh, 350 sana sa imo, noy.
10: Uni, may pangarga ako. Gura ano man po ini?
1: Oh, libre na sana iyan, noy.
10: Libre ang pangarga?
1: Libre.
10: Pakarga ko na po ini.
1: Tapos ikaw?
10: Malakaw na sana ako pa airport.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Noy, ano lamang ang naukodan mo sa eskwelahan?
3: Pagiging pasensyoso tabi, Pai.
2: Pasensyoso?
3: Iyo?
2: Nata.
3: Grabing pasensya ako kaya. Halo yun magbagting!
4: Okay, FM!
5: Good morning sa mga taga Purok 7, Pantalan, Bagayanes, Sorsogon. And pag-i-play tabi kang song... Pag-i-play na tabi kang What If. Angko family, good morning. Barangay Nagsya, Santo Domingo, Albay. And so may birthday tabi yan ito. Happy birthday na tabi kay nag-iisang sexy Vanessa Narito. Yaon siya ngunyan sa kilikaw. Wala lamang girong-girong porkit birthday niya today. Happy fiesta in advance tabi. B, mainom kita later. Mwa-mwa-mwa. See ya. From Gilay Bebe Labs. Yugun mo an. Kumpleto ho na maray.
6: Hello, mommy. Good morning. Ano pangalan mo?
7: Cosito.
6: Anong masakit sa'yo noon?
7: Paa ko.
6: Paa mo? Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
7: Kaupo.
6: Kasi sobrang sakit. Ngayon, nanay, after 1 month na panghina mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
7: Ayos.
6: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhig ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
7: Mabawas-bawasan.
6: Ayun, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, nanay. Ilang kape na ubos mo magapo?
7: Minsan dalaw.
6: Oh, masarap.
8: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: soon to open. Ramen Ko Tahoe Road.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: That song was brought to you by
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: And Rexidol Forte, mas bilis banat sa apa.
3: Morning nyo, mas kaganda. Kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na! At maki-joy ride! On OKFM, it's Casey!
0: Yes! Maganda morning! Nagbabalipad ang bangang Double D.
4: Dalagdag at Diyosa Casey, ng araw ng Monday. Today is
0: 21 po ng buwan ng September.
4: Oy! Ika-54 ang anibersaryo kang martial law.
0: Anong ganap today?
4: Babasa tayo dyan sa mga news. May mga rally and naka-deploy na tayo. Isusutuin mga kapulisan. Ribu-ribong kapulisan na naka-deploy ko niyan nationwide.
0: Sana hindi mawala sa ating mga isipan ang aral na iniwan. Bakit? Ayan. Parang tayo bagay magparagay.
4: Napaka-Pilipino naman ang iyong pagsasalita ngayong umaga.
0: Kasi Auntie Claire.
4: Mukhang napaka, parang talumpati ang iyong pagtatanghal ng iyong adlib ngayong umaga.
0: Alam mo, pag nagsalita ka ng Tagalog, keri-keri, pag ikaw, parang lasing. Si Kuya Jason, parang nagsalita ka ng Tagalog, parang lasing. Oy, naku, nakakaloka. Diba, Kuya Jason? Sige. Kasi, bukas. Ayan na po ang day 2 ng big time increase.
4: How many?
0: Sa sa diesel, 8 hanggang 9 pesos ang inaasahan. Sa gasolina, 4 hanggang 5 piso. Sa kerosene, sa 1 pesos hanggang 7 pesos. Nakakasad. Kaya talaga dapat tayong gumising ng maaga para may parang tayong panggas, saka meron tayong panggastos.
4: Yes.
0: Diba? Talagang dapat hindi tayo pwede magkasakit. Dapat trabaho tayo ng trabaho.
4: Kasi
0: pataas na yung mga bilihin. Ang hindi tumataas yung sweldo natin.
4: Oh, oh. Para reklamo.
0: Correct, diba? Hindi, pwede tayo magreklamo ko Jason. Nagre-reklamo ko
4: eh. Hindi magpareklamo sa trabaho. Pero yan ang mga araw ka na maligtas. Magreklamo ka mo ta. Garo ba ko naman bagatabi?
0: Makatao.
4: Makademon na.
0: Makayudemon na. So bukas, abangan nyo na yan. Kasi talagang feeling ko, talagang marami ang ngayon pa lang tanggapin nyo na sa buhay nyo na may mga ganyang pagtaas sa presyo. Diba? Nakakagalit minsan.
4: Pero good thing naman, ikaw man kay mga negosyante na rin talaga nagtaaskan sila ng mga produkto ng mga basic.
0: Pero hindi ka sure kasi yung mga negosyante natin ngayon umaaray na din.
4: Yes,
0: diba?
4: Pero yung iba, hindi rin naman masyado.
0: Kaya kayo, kung may trabaho kayo, pag-igyan yung trabaho nyo. Hindi yung tatamad-tamad kayo sa trabaho.
4: Tapos kung ikaaki ka pa, naday ka pa tayong tabi, katapos magpara-ML ka sa

0: ka pa umutang oras, maagong ko, maagong ka na. Nganga.
1: Ngangi. Talaga mahirap ang buhay ngayon. Sige na.
0: Ay! Lagi ka naman doon aga ko.
1: Ang aga-aga, pinapainit niyo yung karburador ni Kuya Jason. Ay, text kayo sa amin, 0931-106-7672. Marami tayo, Hana, buhay!
0: Sige.
1: So, buhay na buhay tayo.
0: Buhay na buhay tayo.
1: Dahil gusto ko.
0: Okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: 97.10 KFM, gusto ko. Okay ka. Oras mo na din sa 40 minutes makalipas po ang alas 9 ng pagka-morning. At syempre, dire-diretso po tayo sa ating pag-jojoy ride.
1: Kaurubay tabi, syempre, ang hangaw ni Darudo Jason. Ngunit na pagka, Yumaga!
0: Correct! Okay, mabati ang agob ko na busy-busy man sa Panaray, maski nag-high blood kay Jemima. Tapos ako na fight man ang luto kay Tinula. Tinula, wa?
1: Tinula?
0: Iriguto ng tinula mo, be.
1: Grabe ng tinulang, ah!
0: Pakuloy mo ng mabuti yan, ha? Ta iriguton, be, ha?
1: Tinula?
0: Oo, tinula. Ali kay Christian Apinado ng Barangay 23. Sige, good morning! And pag-read naman po sa Embarcadero, Delegafi, sobrang halaban ng pila here. Bakit? Yeah, makabili no? Ng buo ng bigas.
1: Ah, bagas.
0: Sabi ni Eden Daria. Magkano na ba?
1: Garo weekly si Eden Daria nagpasirin dyan sa Embarcadero.
0: Magkano ba ang bigas? Magkano ba bigay? Magkano ba bigay ng bigas dyan, be? And good morning! Shoutout po kay Fidel, Delia, Dinda, Dave, Delphine, Darwin, Canbanwa family in San Isidro, Santo Domingo. Bye, good morning!
1: Baka yun, so 20 pesos na bagas na para sa pipirasan ng mag-enjoy.
0: Wow! Talaga! Okay, sabi dito, Joel Daito, good morning! Dinig-dinig naman ang voice lesson. Voice lesson? Ang voice mo here. Hello, kay Batu. Si Joel Daito ang, si Joel Daito. Si Saini. Oo. Hello.
1: Hi.
0: Wala si Joel. Aray ko Joel. Sino pa ba? Si Miss Maricel Ludovice. Magandang
1: umaga.
0: Sige, dire-diretso po ang ating pag-joyride dahil gusto ko.
1: Okay ka.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
2: Okay, FM time. 9:45.
3: This time check is brought to you by
4: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Craving for that rich and authentic ube goodness? Live an ube beautiful life. Enjoy fresh, delicious cakes made with pure, natural ube toppings. Sakto sa tamis, hindi nakakaumay. Made with lots of milk and love. No preservatives added. Make every celebration extraordinary with natural, pure ube experience. Purple Cake Shop. For orders, call or text 0991-666-4767 or message their FB page Purple Cake Shop Daraga, located in Sagpon Daraga near Bicol College Graduate School. Purple Cake Shop, delicious in every bite.
5: Kang aki pa ako, si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya. Inaarami mo na kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
6: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
7: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan, right medicines. Kailangan, RiteMed.

0: pag Okay FM ang pinakikinggan. Okay
1: FM Joyride. This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
1: 97.1 OKFM.
2: Gusto ko. Okay ka.
1: That's Michael Learn sa kanilang I'll Wait For You. Oras natin, 10 minutes. Makalipas po ang alas 10 ng pagka-morning.
2: Panduang oreks na natinig ng tiwa-tiwa.
1: Kerek. Ay, pati ikoning happy, happy birthday. Lahat po nag-celebrate ka ng kumpleaños niya today. si Bonnie. Narinig ko may bumati kanina. Oh, sino ba yun? Oh.
2: Ang sabi ka mga pag-iriba ni Bonnie, yaong kanya sa kinikaw, nagtago-tago kanya, tabi rin birthday mo ngunyan.
1: Birthday pala ni Bonnie. Ayan,
2: magpainom
1: Bonnie,
2: ka na, tabi, sabi ka sa mga iriba.
1: Hello.
2: Parang si, ano si Gabs ba yun? Gabi?
1: Gabi.
2: Yaong Gabi. Yaong dyan sa, yaong dyan, yaong dyan sa mga text ako sa bago.
1: Sige, ayan. Nagtago
2: na sa
1: mamaya taiyaw natin.
2: Uyugin mo, nagulpok na naman sa kinikaw.
1: Ay, hello kay Boss Norman in Budo.
3: Hello, Kuya Nong. Magandang umaga, Kuya Nong.
1: Sabi niya, Nyor. Hello, Boss Norman. Kamusta tabi? Garo tabi, apin may kagana ah. Grabe tabi ang mga ganador ah.
2: Oo.
1: Aloka ha. Oy, shoutout kay Jade Banwas, Santo Domingo, Santo Niño, Albay, nagluluto kay Santol.
2: Si Ramsa na. Paborito ni Jeneline.
1: Oo, favorite ko yan. And good morning, Damaling Double D. Pa-shoutout po rin.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay, FM time. 10:51.
3: This time check is brought to you by
4: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
1: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: ninyo mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-join ride on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Oras na, and it's 15 minutes pa makalipas at nagpaparo-paro-paro-paro-paro. G! Nalasoy siya ng tanghali. Ay, mati natin ang maganda tanghali. Lahat po ng mga lumalapang na sa mga oras na iti. At syempre yung mga busy pa rin sa kanilang mga pinagkakabisi-bisihan, sa kanilang mga pinapasukan. Ayan, hello po. Magandang tanghali. Ano ba ang ating ulam today, Ate Dimples? Ay, batiin ko yung mga taga ano ha? Mga taga Cesar Resto ba? Ay, hello po. And syempre, live na live tayo sa ating Facebook page na Jossa Casey. Syempre, Lunes. Magpakyo tayo ngayong Lunes. Bakit pag may time? Uy, thank you nga pala kay Tita, ano ah, kay Tita Mylene ng sweet treats para sa aking outfit today. Masyado makulay, masyado ma-orange. Kasi yan, yung mga makulay-kulay na ano, na outfit para saya-sayahan lang, di ba? Ganda-gandahan lang, te. Ayan, hello mga taga sweet treats fashion. Maganda-magandang tanghali. Uy, batihin ko rin magandang tanghali ah, sa aking friendship. Si HB is in the house! HB, nasa Ligazbe si HB. Na mag-birthday ng kanya, na mag-birthday sa 25. Malayo pa pala, B. May mga pa-advance birthday. Asan ka ba, HB? Oo, magpasilag ka man doon sa Kuya HB. Ay, shoutout sa Master Technician ng Alcaides Watch Tech Watch Service Center. Master Technician Dance, or baka Dennis to, Alcaide ng 101 Shopping Mall. Ayan, katabi daw ng Novo Department Store sa may Peñaranda Dad. Ayan, sige, hello. Kay Danny. Hello, Danny. Kay, ay, ano, mga taga, nasa naman isa kong cellphone. Mga taga Darwin Solano Events. Ayan, hello kay Sir Darwin. Gamit ko kasi yung isa dito sa aking, ano, wait lang, gamit ko kasi dito sa ating FB Live. So, ayan, anin ko lang, kapain ko lang ng bongga, kakapain natin yan. Oy, hello kay Rosemary Onandia. Sige, magandang tanghali. Ano ba ito? Yes. Oh, sige, Ate Casey, nagluluto po ako ng gulay na santol. Nako, sana all, mapapasana all na lang talaga sa mga nagugulay tabi ng unya. Dito, ikaw para karan eh. Magrulay sana tabi kita. Pwede man ang kanya pang bangot. Ang iba kaya mas nakul subangot eh. Oo, mas nakul subangot na kanya kaya sa gulay. Sabi niya dito, oy, hello din syempre. Galing tayo dyan yung isang araw ah. Mga taga Sky Cafe. Dyan sa may Petron, sa may Lidong, Santo Domingo. This week, pasyalan ka po namin dyan yung Raymond magdala ng foods. Ay, iba din si Sir Darwin. Iba din. May pa, ano, may pa, may pa, may pa, may pa alay.

diba, si Sir Darwin? Sige, hello mga taga Onju Hotel. Ayan, and of course, mga, ano, Carrie Bells. Ayan, sige, pag-pray naman po ng Christmas bonus. Aba, parang nag-aabang na ito ng Christmas bonus. Ha, meron ba nag-aabang na ng Christmas bonus? Angelica Yanson is watching. Hi, katabi, baby girl. Garo na sa ano na ini, nasa overseas na si ano, si Angelica. Hello, baby girl. Rosemary Onandia, sige. Hello, good morning sa pinakamaganda. Hindi naman. Hindi naman masyado, girl. Sige, dira-diradyo po natin ang ating tugtugan dahil gusto ko. Okay ka. DJ

0: baka myopia, diabetes o eye strain na yan. Huwag na magtiis dahil andito na ang Iberry.
1: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-Iberry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
0: Ang Iberry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng Iberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
2: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
3: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car.

101.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. That's Baby Doll sa kanilang Ulala Baby. Magkaaway man kayo ng jowa mo, sabihin mo lang na lagi niyang tatandaan na para lang sa'yo ang giling-giling ko. Oh, it's time para kayo man sa matalama goodbye. Abang kayo pa susunod, Sugar Azucar. Para po yung sweet laundry hanggang sweet afternoon. Sa akin naman tawag ito magkarabrakan. Bye-bye na! And laging tatandaan, God loves you. Bye!

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Ligaspi, Arena Suite Sagmin Ligaspi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax. It's freedom.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong imine. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: And yes na yes, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Hello! Hi! Maugmang aldaw ninda pagkaludes, mga ka-okay. Monday po ulit. Yep, it is the 21st day of September 2026. At magsama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon. Batiin natin lahat ng mga students and working people dyan.
1: Wow!
0: Kuya Dandy, taulukon ka. Kuya Dandy, tatamutig po pugulan ng tiguulok mo, ha? Ito, Kuya Dandy, ha? Kung nagtitipan mo, Kuya Dandy, natawa na, nakapugol ni ulok, Dandy. Siguro umaapo yung aligayahan ni Kuya Dandy kasi Lunes ngayon. Dapat ganun din tayo lahat, di ba? Pag Lunes, umaapo yung aligayahan natin kasi may binabalikan tayong trabaho.
1: Wow!
0: May pagkakataon tayong makapag-school ika nga.
1: Wow!
0: Di ba yung iba nga dyan? Apply ng trabaho hanggang ngayon. Pagtatapos na yung taon, wala pa rin trabaho. Huwag lang po kayo mawawalan ng pag-asa. Keep on grinding, ika nga. Wala kang trabaho, Sugar. Keep on grinding. Keep on applying. Diba, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Sige lang po. Pasalamat po tayo kasi kayo boys and girls, yung mga magulang nyo ay able to send you to school.
1: Wow!
0: Kaya wag nyong kalimutan to appreciate by studying well sa inyong school, di ba? Kasi yung ibang mga anak nga dyan, di ba? Dahil sa challenges sa mga magulang nila, di ba? Hirap na hirap pa magpa-skwela. Hirap na hirap sa tuition fee. So let's all be thankful ngayong Monday. Ano man ang iyong na-experience ngayon, ipagpasalamat mo yan ka, okay. Diba? Let's all be thankful in life, ika nga. Alright! Yeah, para medyo good vibes, saka maganda naman yung intro natin ngayong Lunes, di ba?
1: Wow!
0: Pa-cute ka, Sugar!

0: Pakyutan ka kaya, sugar?
1: Kaniguan, ma'am.
0: Kaniguan man niya sa imo, sugar. Magsama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon with your DJ.

0: 99.1 OKFM. Gusto ho? Okay ka na ho, masyadong luma na yung kantang yan. Hindi hindi na YouTuber, vlogger na ang word. Vlogger na yung term for that. Pero dahil sa social media mga hokey, ang daming naging artista. Ang daming natin nakilala dahil sa Facebook, no? Kasi nung panahon, mapapanood mo lang ang isang tao sa TV, di ba? Doon mo lang sila makikita pag nagkaroon ka ng chance na ma-invite sa TV. Ngayon, kahit ikaw mismo, pwede ka na mag-Facebook Live. Tapos kung medyo maganda yung content mo, aba-aba, magiging marami ang follower mo at the same time, pwede ka pang sumweldo.
1: Wow!
0: Diba? Everybody has a chance to monetize on social media, mga hokey. Kaya minsan natitempt ako eh. Parang gusto ko na mag-vlog. Diba? Sa crisis na nararamdaman natin sa Pilipinas, parang gusto ko na rin magbaging vlogger. Alright, kasama niyo pa rin po, Sugar Azucar. Before you move on, hello Sugar, pa-shoutout naman po kina Amira and Lucas Fabio Monsalve. And Sugar, tama ka po dyan. Mag-vlogger ka na, nasa aga, problema na naman ang presyo kan gasolina.
1: Oh, and
0: sige nga, alamin natin maya-maya lang ako ano magiging movement po sa aniyan sa presyo ng petrolyo tomorrow. Since tomorrow is a Tuesday, alam naman natin, every Tuesday talagang doon nagkakaroon ng movement. It's either may price increase or may rollback. Pero, doon ako sa rollback na yan. Salamat kay Donald Trump ng United States of America. Dumoble ang problema natin mga Pinoy. Kailan kaya titigil yung mga Amerikano, no? Anyways, kasama niyo pa rin po Sugar Azucar. At ang oras sa buong Pilipinas, 45 minutes after 12. Time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho ECG and X-ray. Premier MD located along Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.
4: This song is brought to you by
5: Alaksan Extra. Anbistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Aussie, gear. Come on baby, come with me. Gusto kitang makadite. Araw-araw magmamite.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
2: OK FM.
3: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda, Color Tax,

0: OKFM time. It's exactly 1 o'clock. Time check is brought to you by
1: Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
2: And of course, oras hatid din sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Alright, and that's about it. Para ho naman sa sweet lunch break. Okay, susunod na your favorite love songs till 3. Yeah? Para ho naman sa sweet afternoons. Of course, kasama niyo pa rin po Sugar Azucar and saying hi to Tima. Alright, si Miss Emma Fatima Alejo. Sabi niya, Sugar, mapaaram na ako ma-opisina. Saka! Anyway, mag-office ka na. Bakit kailangan? Tima, natakaipuan mo pa magpaaram kay Sugar Azucar. Ha? Baka daw kasi mamiss mo si Tima ngayon, Sugar Azucar. Pero mag-opisina, si Gilagoy. Alright. Mga ka-okay po natin dun sa downtown Albay. So, saying hi to Miss Annalisa. Or Annalise pala. Hello, Annalise. Ginawang Annalisa, no? Saka sa lahat ng mga nakikinig sa atin, gusto ko, okay ka.
3: Okay, FM.
4: Gusto ko, okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. There you go. Song that was hit during the early 90s. Tapos biglang sumikat ulit, no? Kasi nga, ginawa niyong team song ng mga Filipina na nakahanap ng AFAM. Diba? Biglang nabuhay yung kantang yan. Biglang nag-trending ulit siya. Kasi nga, ginawang team song ng mga Pinay sa TikTok pag sinasalubong yung kanilang long distance relationship na foreigner.
1: Yeah.
0: O, diba? Pero ano mo, sa tayo mga Pilipino lang naman ang nagbibigay big deal. Wow, kaya ang naagong foreigner. Kanok ngaya, ano? Number one na nagiging parang reaction ng mga kapwa Pilipino natin. Wow! May isa na namang aahon sa buhay. Hindi ba pwedeng ano lang? Nagmahal lang talaga siya na hindi niya nahanap dito sa Pilipinas, di ba? Let's all be happy sa mga kapwa Pilipino po natin, lalong-lalo ng mga Filipina, di ba? Karamihan ng mga Filipinas talaga, sila yung nakakatagpo ng mga AFAM. Okay, dapat nga maging ano tayo doon. Maging proud. Kasi di ba, daming nagkakagusto mga foreigner na lalaki sa mga Pinay, di ba? Magpasalamat tayo sa kanila kasi na dahil sa mga AFAM, mga Pinay na nakakahanap ng AFAM, nakakadagdag sa pag-asenso ng ating ekonomiya, di ba? Yung mga pumapasok na dollars sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, karamihan ng mga Pinay po natin na may mga ano na, may mga class naman talagang ano. Like mga millennials ngayon, di ba? Yung

0: Hanap nila yung mga kasing edad nilang mga foreigner na talagang iiba na, kumbaga may class. Pero yung iba, nakakatagpo nila yung mga retired na, di ba? Yung retired na military guys sa American Red Sugar. Yung mga karamihan ng mga na-encounter natin na nakakatuloy ng mga Pinay, yung mga pensyonado na sa Europe, mga kaukino. Kasi yun din nakakalungkot. Kasi ang tingin ng mga ibang AFAM na pag nakatagpo sila ng Pilipina, parang sila na ang mag-aalaga sa kanila hanggang hindi na nila kaya yung... kesa naman, Sugar, pumunta ng home for the aging. Oh, hanap na lang ako ng Pilipina na mag-aalaga sa akin. Na parang hindi rin maganda yung ano. But it leaves a bad taste, ika nga, para sa ating mga Pilipino. Parang ginawa tayong caretaker tuloy. Parang ginawa tayong caregiver, no? Migo! Ako po, nag-wish din ki AFAM. O, di ba?
1: Wow!
0: Dumating din po talaga siya. Dumating po siya sa buhay ko, Sugar. Kaya lang, yung dumating na AFAM sa buhay ko po, Bombay. O diba, lalo dumating sa buhay mo, AFAM, Bombay pala. Lalo ka nagkautang sa buhay. Sino nag-chat nito? Ang tali-talino mo, ha? Sabi ni Manay Laylin, Sugar, si Jerry Alaurin, hanapan mo mandaaki, AFAM. Sige, papuntahin ko dyan yung Indian National na kaibigan ko na nag-apartment sa Doña Maria. Anong oras ang ano? Anong oras kayo bubukas, Manay Laylin? Papunta ko yung kaibigan ko, AFAM, ha? Ipahanda ko na su sadit-sadit na notebook. Ano? 5-6 pa lang. 5-6 pa lang yung ilala, no? Anyways, magandang hapon po sa kanilang lahat. Good afternoon, everybody. How's your Monday so far? Sana ay okay naman po kayo.
2: Gusto ko, okay ka.
0: September 21, 2026. Mga okay. Sabi ni Tima, ako din po, Sugar, hanapan mo. Ginawa niyo akong ano, ha? Ginawa niyo akong tagahanap ng apa mo. Ako pa nalang inutusan ninyo. Alright, ito po naman ang Sweet Lunch Break. More of the music right now. Dito lamang sa pinaka-OK 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
1: Sugar, asukar.
2: OK ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho. Okay ka. There you go. Song from Lisa Loeb. Would Stay. Yan. Song dedicated sa ka-opisina mong hindi na mapakali sa upuan niya. Madam, alas 5 pa po ang labas sa trabaho, ha? So please stay. Alright, third and final hour of Sweet Afternoons. Kasama pa rin po Sugar Azucar. Abatiin naman natin our friendly drivers on the road. Nako, maraming salamat po for making us part of your trip. Ngayong Monday, hello sa ating mga jeepney drivers, tricycle, pajak, filka, bus, mga electric, mga modernized electric vehicle driver tulo. Mga modernized jeepney drivers po natin, mga TNVS from Grab, InDrive at Joyride. Bakit may patawa ka, Sugar? Oh, hello na lang po sa inyong lahat, sa ating mga friendly drivers on the road.
1: Wow!
0: Ayan, disiplina lang po tayo sa pagdadrive, ha? Pag nakikita nyo na yung pedestrian lane, kahit buwelong-buwelo po yan, mag-minor po kayo, ha?
2: Naayot mo, Sugar!
0: Kasi nga, yung kanina sa Ginubatan, Albay ata yun, or sa Ligao, may naging insidente na sa gasaan po ng truck yung po sa pedestrian lane magnanay pa naman po ano.
1: Aw, inda!
0: Kitang-kita yung pedestrian puting-puti tapos may enforcer pa. Okay, medyo talagang super kamote lang po talaga.
1: Aw, inda!
0: Yung truck driver na yun. So kaya tayo sa Pilipinas, bakit kaya tayo sa Pilipinas pag pedestrian lalong nagmamadali tayo. With or without po may tatawid, make sure pag nakikita po natin yung pedestrian lane or pedsync, hinay-hinay na po tayo. Ano ho? It's actually a reminder para sa ating mga drivers on the road. Kasi pag hindi po kayo nag-minor habang nakita yung pedestrian lane, malamang sa fixer nyo nakuha yung lisensya ninyo. So, friendly reminder po sa amin yan. So, abatiin lang natin si Sir Chong. Maka-okay po natin sa Juvillar, Albay.
1: Wow!
0: Yan, congratulations to the success ng Kipya Festival. Marahay na hapon po, Sir Chong and our friends in the Juvillar. Gusto ko, okay ka. Ang oras sa buong Pilipinas, 20 minutes after 2, and time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
3: Sugar, Asukar.
4: Okay ka.
5: This song is brought to you by
6: Alaksan Extra. Anbistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Wow.

0: Hannibal sumikit yung kanta niya. I wear my sunglasses at night. Ayan, napaghahanat at tuloy ang edad ni Sugar Azucar. Ang po, inabot ko pa yan. I wear my sunglasses at night. I'm gonna somewhere. Never surrender. Alright, and before I say goodbye, happy birthday po sa anak ko, si Justin Nabol.
1: Happy birthday!
0: Hello there, Justin Nabol. Happy birthday to you. Greetings from your mommy, Evangeline. Tsaka batiin ko doon, pa-shout out naman, Sugar. Mga employees ng Legazpi Champion Auto Supply.
2: Wow!
0: Weh, nakikinig kayo dyan? Sige, nakakatuwa naman, nakikinig na sa atin ng mga taga-Legazpi Champion Auto Supply. Sana ay huwag nyo na pong ika-clamp yung mga taga-PSO dyan, ha? Sana yung mga nakikiparking po dyan na madali lang naman kumuha ng ano, PSO sa kotse. Huwag nyo lang i-clamp! Kasi ako na-clamp. Diktima pa ako ng clamping dyan sa may... Sabay sentro, ayan. Bano kayo, Sugar? Siguro, tig-park mo sa otobo, sa ano, sa tahog kang tinampo. Sa magandang hapon na lang po mga ka-okay natin dyan sa Legazpi Champion Auto Supply. Ayan, hello po sa inyong lahat. And may mga pahabol pa tayo dito, wala na, at sa barit. Alright, so maraming salamat po for joining me for the past 3 hours of pure music and fun. You guys enjoy the rest of your Monday, September 21, 2026. Alright, at ang oras sa buong Pilipinas, 4 minutes before hitting 3, time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Ako po naman ang inyong DJing Mahamis na kontra diabetes.
3: We love you, Sugar. Sugar na, azúcar pa.
0: Sugar, azúcar. Mapa sa inyo ang tamis ng bagong linggong ito.
2: Wow!
0: Mapa sa inyo ang tamis ng buhay. Kasi gusto ko, okay ka, bye-bye!
4: In Legazpi City. Okay,
5: FM. Sugar, azúcar.
6: Okay ka.
7: This song is brought to you by
8: Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join na sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: dong kapa ka partner na mahigon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mababatagoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikit. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morgan natin!
2: Automatic!
3: Gaman-gaman!
4: Ay-ay-ay, we take it high-ay-ay into the sky, ay-ay, come on and fly, ay-ay.
1: Magandang marhay na hapon! Welcome po sa Rush Hour. Ganyan po na brand new week. Ayan, Lunes po. Ayan, it's a Monday. 12 minutos na makalihis ang alas 3. Kaya kita na naman po ang mag-iribanan all the way till 7 p.m. Kaibanan ako, siyempre, ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig. Mahilig!
0: Anong maan?
1: Mahilig sa... Ohoy! Kapa Morgan! And ako tabi habang nagugurang, medyo nagtitindi sa tirikwilan. Mas malupit sa tirikwilan tabi. Ayan, sige na, tikwilon sa 0931-106-7672 or sa 0994-467-9117. As usual, ako na po ang bahala kan music. Buda-date na Consuelo. Sa Merindalan, Aram na Nindo.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: Eskwela na. Balik Lucky ka.
1: For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yeah!

0: tayo sa kwentuhan at music habang ini-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Kasama niyo po si Kapa Morgan at si Tony Gonzaga at ang kanyang awit ni Jeannie. Ngayong biglang umulan na Lunes ng hapon. Nagdurdalugdug pati, adi. Mata na ganyan si Dalugdug Jason, kaya iyo yun eh. Oy, shout out sa mga, ano to, mga nasa Brew and Barrel at Banwa family, kay Fidel, kay Delia, Dindo and Dave, kay Delphine, and ganoon din kay Darwin ng San Isidro, Santo Domingo, Albay. Oy, magandang hapon sa inyo dyan ha. Sabi ko nga, madaming nakikinig sa atin dyan sa Santo Domingo at marami tayong texters, ano. So, isa na tong mga taga Brew and Barrel. And yon, Banwa family or Banwa family, magandang hapon po. And sana nag-enjoy kayo kahit medyo, ayan na nga, umuulan. Ewan ko lang dyan sa Santo Domingo, pero parang, ano, dito, talagang malakas ang ulan, oh. At kung, nadawag yun daw, nagdaguldul baga, ano, nagdalugdog. Magmirindal tabi kita Kapa Morgan. Pabati man kami digdi sa Apinado family of Barangay 23 Imperial Court. Uy, katabi lang natin, ano? Ayan, sige, mga taga Imperial Court Subdivision, lalong-lalo na ang Apinado family. Good afternoon po and maraming salamat sa iyo, Christian, sa pagtikwil kay Kapa Morgan.
1: This song is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. I need a love.

0: Tay, ano lamang ang naukodan mo sa eskwelahan?
1: Pagiging pasensyoso tabi, Pay.
0: Pasensyoso?
1: Iyo?
0: Nata?
1: Grabing pasensya ko kaya. Halo yun magbagting!
2: Okay, FM!
3: Hi!
4: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
6: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Alas 4 na! Oras na para magtaob, tap-tap, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itap-tap ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Maray na hapon po kay Ma'am Ofelia Bongkonin. Ayan, naka-tune in sa programa mo po habang nagigibo kan lumpia pang benta. Oy, bentang-benta yan. And pakibati man po or pakitikwila ang mga taga-Purok 3 ng Pawa Malinaw Albay. Oh, magbarakal, magbarakal, magbarakal, magbarakal. Naisend po ining chat ni Ma'am Ofelia Bongkonin alas 3:17 pa. So sa mga oras na ini po, siguro ay papaubos na ini sigurado. Pero testing ko mangyaray po nindo. Magbarakal, magbarakal, magbarakal tabi kan lumpia na ginibo tabi ni Ma'am Ofelia Bongkonin. Lalong-lalong mga neighboring ano niya, neighboring neighborhood. Ha? Diyan sa Purok Tres kan na Malinaw Albay. Sige. Pero masira, wala nung mga lumpia. Pigna saw-saw baga sa suka na maharang. Ay, nay. Pero gusto ko naman parak nito ng t-shirt ko sa si Ram. Adi, pag-arot ka. Ano na, ah? Ayan, maray na hapon man tabi sa, ano ni, kay Manay Susan na tamang nagdadangog tabi habang nagdudurdalugdug bagaligdi. Oh. Kaya nga ni, matala kaya si Dalugdug Jason? Ha? Ah? Ayan, sige tabi, Manay Susan, salamat tabi sa dangog kan sa tuyang programa. Alright, Kapa Morgan, tara let's merienda po kita with Suman ang panulak tabi kape. Ano yan? Kaping powder. At inimpla, siyempre. Kauran na hapon, Sir Morg. Sa'yo man ang gantabi. Ano, pati dyan sa Pilar, mauran. Ma'am Girlie Abiel, nagpapacheck attendance man. Ayan, nabintahan na po ako. Pira na tabi ang binta mo dyan, Ma'am Ophelia. Siguro ang ginibo mo, sarong dosena naman sana. Kulang man an. Dapat mga 5 dosena. Tanganing maakumudar ang gabos ng mga taga Purok Tres kan Malinaw Albay. Tapos siyempre, may mga darayo pa iyan. So mga halit tabi sa ibang barangay na madangog ang announcement na igwa dyan na masira mo na lumpia tabi sa imo. Pasiguro ko tabi kay mga duwang balde na suka na sausawan. Taani ba dyan tabi, sausawan ang tuyo. Ayan, 4:28 na po, enjoy! Ano man po ang sa inyong pigmimirindalan sa mga oras na ini?
1: 97.1 OKFM!
2: This song is brought to you by DoExam Incorporated Daraga and BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: Dari 7.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ayan, tara, let's rak-raka na dito sa Rush Hour kasama si Kapak Morgan. Sabay ang pag-shoutout tabi kay Phil Balila Jr. at mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. So magandang hapon mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. And welcome back sa iyo, Mark Nero. Kanina daw inano niya, ni-stop niya muna yung radio at hindi nagdadalugdog, Anyway, eto ha, nung isang gabi, narinig ko na paldong-paldo yung katoda ko dahil konti lang daw yung tri-C na pumila pero dagsa ang pasahero. Kaya lang, reklamo ng reklamo. Hanggang ngayon daw, masakit ang kanyang katawan. Nako, sigurado ako na hindi niya rin alam ang latest. O kayo, alam niyo ba ang latest sa sakit ng katawan? Dahil ang Alaksan FR, nagbago na. New Alaksan Extra. Anong bago? In-upgrade ang dating ibuprofen to ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. E ano naman? Ang ibuprofen sodium dihydrate ay mas mabilis matunaw, mas mabilis maabsorb, para mas mabilis maramdaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Alam mo na ang latest. Mag-new Alaksan Extra na may ibuprofen sodium dihydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapasada, alam ko na bawat mabibigat na biyahe ay para sa mga chikiting at kay honey. Mabuti na lang at alam mo na na may new Alaksan Extra. Kaya sakit ng katawan ay di na dapat i-worry. New Alaksan Extra. Okay,
1: gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by Bayoflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bayoflu na.

0: That song was brought to you by
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
2: Okay, FM time. 5:34.
0: This time check is brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: 97.1. Magbabalik kami. Okay, gusto ko, okay ka.
4: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Ligaspi, Arinor Suite, Sagmin, Ligaspi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
5: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
6: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Ay, ang saya niya. Bakit kaya?
8: Saniti pa lang ay kita mo na.

0: Saint-Michel Foot.
1: Pade, kung ikaw pa pipilion, pade, ano ang pipilion mo? Kwarta o dunong?
2: Siyempre, pade, ako, kwarta. Kwarta.
1: Kwarta.
2: Ika, ano man ang pipilion mo, pade?
1: Ako, pade, dunong.
2: Oh, tama yun sa'yo, pade. Tumura kakayahan.
0: Wala gas ko yun, pade. Iurula ko yun, eh. Purbarik, pade.
3: Okay, FM.
4: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCL. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Yan po naman si tiyo mong Rod. Yan, si Rod. Rod Madroño Esporlas Stewart. And some guys have all the luck. Sa Bicol, ika na sanan maray. Some guys have all the luck. Iyan ba? Gustong sabihin ka, ika na sanan maray. Kaya ba na po si Kapak Morgan, sabay ang pagtikwil kay Mark Yao Kang Sagpon. Ayan, Mr. Mark Yao and family, na pirmi man naka-tune in sa atin. Maraming maraming salamat. And dyan sa Rizal, sa Ukay-Ukay Department Kang Rizal, especially sa Nodalo Ukay-Ukay. Si Sherwin, sunyaw niya sa taas. Ayo, Sherwin ano? Sherwin, ng Nodalo Ukay-Ukay. Siyempre kay Boss Shano, ang James Harden ng Legazpi City. And of course, dyan man tabi sa Domos, UK. Sukatain mo na UK. Pero may man makusugong tabi ang OKFM dyan. Thank you so much! Irabanan pa po si Morgan. At 7 p.m. mamaya, siyempre, you will be with Don Emilionario at ang kanyang big night. Oras, 6:21.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yan ang paborito ni Tony B ng Clarkson Jeepney. Yan, para sa imutabi ni Tony B ng Clarkson Jeepney. It Must Have Been Love by Roxette. And by the way, magandang gabi po sa lahat ng mga kumakayod pa rin hanggang sa mga oras na to. Mga kapasada natin and mga kapasahero na, oy, nakakalimutan nyo ata magbayad pa, ha? Bayad na ito, mga baba na kamo. Ayan, walay na bang yun po, and sana safe ka mo. Sundo sa makahuli ka mo o makauli ka mo na pagkabanggihali sa trabaho. Para inahap, banggi man po sa mga taga Boklan Food Center na pirming naka-tune in sa OKFM. Especially kay Boss Jerry and Boss Nelson. Oras na naman para tabi kita magpuruklitan. Initabi si Kapa Morgan, minasabing sa aga

0: pading dio. Marauto ng panahon. Nagiinit muda nag-uuran.
1: Iyong ani pa di, makulog na lamang ang payo ko.
0: Aro mo pa di, may kasabihan ka yan. Na kapag nagiinit muda nag-uuran, may tigkakasal na tikbalang.
2: Ay iyo, maray pa su tikbalang. May love life, e ka pa di, wara.
3: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
4: Hi.
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
7: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points in every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, diba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: Okay ka. 36 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indugabos. Ha? Happy, happy Monday night. And all say hello na din at magandang gabi sa mga solid ka. Okay po natin dyan sa may Barangay Pinari, Barangay Kabugaw, Barangay Mauyod, at Tula-Tula, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy, happy Monday night. Again, say hello and happy evening sa mga solid talkie po natin dyan. Ha? Dyan po yan sa may Barangay Pinarik, Barangay Mauyod, Tula-Tula, at Barangay Kabugaw, Mauyod, at Tula-Tula, Legazpi City. Hello! Paramdam ha! Kung kumusta ang inyong Monday night dyan? At sabihin ko, nakachunin, di ba? As well, sa mga solid coffee din natin, later, uuwi na rin to ha, sa mga call center agents natin. Sa malaylayin pong BPOs, dito po yan sa Legazpi City or here in Albay. Ha? Yung mga papasok na palang in a while, and yung mga pamila, and syempre yung service nila. Ito, okay ito niya. Thank you, bossing! Happy, happy Monday night po dyan sa inyo, okay? Also, sa mga nasa biyahe pa, mga jeepney drivers natin dyan on the road tonight. But before that, salamat po ha, sa mga nakatune in sa atin dyan, ha? Yung kaninang early morning na nasa garahe na o pag-garahe na, ha? Happy evening po dyan sa inyo. Salamat, ha? Oo, sa pagtutok nyo po kasubago, ha? From sign on, garahe hanggang sa pag-garahe. Kaya ang kasalabay naman dyan tonight. So, nasa biyahe po, ngunyan nabanggi nga, mga jeep drivers natin dyan po. Mga solid kaokay nating biyaheng Dragalay Gaspi. Hello po, magandang gabi mga bossing. Kaya yung mga jeep drivers natin na going to here in Legazpi or going there in Daraga. Hello po dyan sa inyo. Di naman syempre sa mga passenger nyo po dyan, sa mga pasahero nyo po, ha? Gandang gabi. Di naman sa mga biyahe po, ha? Mga jeep drivers natin na mga going to 1st District and 3rd District ng Albay. Hello din dyan sa mga pasahero nyo po, mga bossing. Yung mga mismong nasa biyahe na, yung mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers natin dyan. Hello po, magandang gabi. Sa mga tricycle drivers na iraon pa sa Indang Paradahan, dyan po yan sa Legazpi, dyan po sa Albay, or there in Daraga. O sa timong na, sa biyahe na, magandang gabi po dyan sa inyo, mga bossing. Sa mga e-bikes and e-trikes, happy evening po dyan sa inyo, okay? Inibahan dyan sa mga private vehicles natin. And sa mga riders, o inaguran ka sumago ha, parundong sa napoy, okay? Slippery when wet. Have a safe ride! Have a safe trip. Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka!
2: This song is brought to you by
3: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: And
4: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your

0: Ramon, si Ramon.
1: Anata ito.
0: Gadana. Sabog daan, nalunod sa bathtub. Sabugon si Ramon. Nalunod sa bathtub. Natatakot na ako pa. Sabugon si Ramon. Nalunod sa bathtub.
1: Oy, Noy! Oy!
0: Oh!
1: Oh! Oy, Noy, di ka magpanik.
0: Nata!
1: Wala man kitang bathtub.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
3: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart. Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big na!

family. Say hi din sa mga best friend ko, sina Marinela Bulaños, at sa buong pamilya sa First District. Then kay best friend Sheila Ria Sergio, dyan po yan sa UPI, Maindanao. Wow, talaga. Tedora Itray Daa. Ah, nakikinig via radio ako. Salamat! And also, okay, sinisip ko. Salamat, Gerard Paul, or Mr. Nice Guy, at sa mga solid ka, okay natin dyan. Sa may Taguntong, Barangay Taysan, Legazpi City. Salamat! And siyempre sa mga taga Brew and Barrel, sa Banwa family, say hello to Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphine. Hali po yan kay Darwin ng San Isidro, Santo Domingo, Albay. Salamat po for tuning in. And what else? Oh, later naman yung iba, okay? Salamat po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking MP page. It's Don Emilio Nario. Or at, again, it's 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

0: San Miguel Foods.
1: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko. Okay.

Late night friend baka mo? Music natin. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At

97.1 KFM. Gusto ko. Okay ka. 14 minutes. Makaagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Narias. Hello at magandang gabi ulit. Yan sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa may Bacacay Albay, hello sa Bernal at Barcelo family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat po for always tuning in. Pati naman sa Flora at Rodriguez family. Dyan man po yan sa may Sagpon, Daraga

Happy evening! And dyan din sa may, ano to? Ah, mga taga-Kalbayog, Malilipot, Albay, Aviel family. To Ma'am Girlie and kids, at sa mga pag-iriba mo po dyan, magandang gabi po. Thank you for always tuning in. And again, happy evening po dyan sa inyo, okay? And what else? Sige, try natin. Later naman po sa iba, okay? Salamat po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. And sa aking FB page, it's Don Emilio Lario. At pwede pa din sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

Naimi, 7.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. 34 minutes, makaagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. And here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Just say hello at magandang gabi sa mga solid ko, okay po natin dyan sa mga King Store and Bakery. Dyan po yan sa may Airport Road, Cruzada, Legazpi City. Just say hello to Ma'am Nez Arimado, to Adin Eden Doria, sa lahat ng staff and customers. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi mga taga King Store and Bakery. Okay? And also sa lahat man po nakatune in dyan sa Barangay Kay David, Sapa, Pilar, Sorsogon. Hello po dyan sa inyo. Happy, happy Monday night. Mga saga Barangay Kay David, Sapa, Pilar, Sorsogon. Uy, hello po dyan sa inyo. Happy evening. Salamat po for tuning in. Okay? Oo. First time ko itong receive ng message. Uy, salamat And dyan man po sa San Joaquin, Legazpi City. Mga solid ka-okay po natin dyan sa Babloy's Topsy. Magandang gabi po dyan sa inyo. Mga solid ka-okay natin dyan sa may San Joaquin, Legazpi City. Babloy's Topsy and Papa Itang. Say hello to Sir Nestor Blanca Flor. Sa Blanca Flor family, magandang gabi. Thank you po for always tuning in. And syempre sa Simene family, magandang gabi po dyan sa inyo, to Jenny V and to your mommy Amelia. Thank you din for tuning in po sa Simene family. Gusto ko, okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Gustoko. Okay ka.
1: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
2: Okay ka.
0: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
4: Opo, si Deo Omentado, dito po sa Barangay Amulong, inimpanta kayo ito. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan, nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Impanta Quezo, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
3: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drug stores dito sa ating lugar.
5: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan. Pakinggan! Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated. Kasama si Kasanggang and Jimar Camonias.

0: sa impapawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga nakikinig sa mga oras na ito.
2: Good morning!
1: Sa ating mga minamahal na mga suki, good morning. Nawa po'y kayo'y palaging malusog at nasa maayos na kalagayan.
2: Correct!
1: Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at may malusog na pamumuhay.
2: Correct!
1: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal.
2: Good morning! Good morning!
1: Na palaging nakasubaybay sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Saan mang sulok ng kabisayaan. Kumusta na po tayo lahat, mga minamahal kong mga parents? Kumusta na po ang ating kalusugan? Tayo po ay palaging magpalusog. Huwag nating kalimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. Huwag nating kalimutang uminom ng maraming tubig. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. At sabayan ng pagtumar ng mahusay na capsule, yung Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Yan po yung magandang isabay po natin sa ating pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Ano po? So, malusog na umaga sa mga taga Bicol Region, ang lugar po kung saan na malakas ang ating mga produkto, lalo po ang produktong Mark Cafe. Itong produktong Mark Choco at itong produktong Mark Cafe with brown rice extract kasama ang produktong Mark Capsule at itong ating produkto rin na kung tawagin natin ay purong vitamin C, ang Mark C vitamin C with zinc, mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat, mga kasangga nating Bicolano at Bicolana? Marhay na aga, mga taga Bicol. Kumusta po tayong lahat? Salamat or daghang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated para naman sa ating pagpapalusog. Naikinig din ang mga taga Samar Province, siyempre mga taga Leyte Province, kasama ang mga kasangga natin dito naman sa lugar ng Masbate Island, ha? Masbate Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Ang mga taga Burias Island, good morning, ha? Kumusta na po tayong lahat? At nakikinig din ang ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng Catanduanes, ha? Mga taga Catanduanes, good morning po sa atin lahat. Mga taga Garci Torena, good morning. Kumusta na po ang ating kasanggang Edwin Lara ng lugar pong ito ng Garci Torena. Good morning po, malusog na umaga. Marhay na aga po mga kasangga. So good morning sa atin lahat. Sa ating mga taga Calabarzon area, Mimarupa. Dito po sa bahagi ng Kamaynilaan, Kalakhang Maynila. Ani? At ito pong lugar naman ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Good morning sa mga taga Infanta Pulillo area. Malusog na umaga po. Thank you sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik ng ating mahuhusay di kalidad na produkto mula naman sa GMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y palaging malusog, ha? Mga kasangga natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Mga nakikinig dito naman sa bahaging ito ng lugar po ng Alabat Island, itong lugar ng Perez Quezon, itong lugar ng Alabat Quezon at Quezon Quezon. Kumusta po tayong lahat? Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ano? Mga taga Pulillo Island, good morning. Yung mga kasangga natin sa bahagi ng Pulillo Bordeos, itong lugar ng Panukulan, Patnanungan, Humalig. Yan po yung lugar ng Polillo Island, mga kasangga. Salamat po sa inyong lahat, mga kasangga. At ang atin pong numero, pwede po kayong tumawag sa numerong 0933-214-5288 or 0918-2777-888 at pwede kayong magminsahe po dyan, mga kasangga. Kaya maraming salamat po sa inyo at nawa po maging malusog po ang lahat. Tangkilikin natin, mga parents kong minamahal, ang mga mahuhusay na produkto ng JMR Herbs Incorporated sa anumang sulok ng ating lugar dito naman sa ating bansang Pilipinas. Nakakalat po ang ating mga mahuhusay na produkto. Paano po, mga parents kong minamahal, tayo po magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo at pag-usapan natin ang iba't ibang klase ng produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Isang haligi at ilaw ng tahanan.
4: Tunay na nagmamahalan.
3: Lagi silang pinag-iisa.
5: Ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
3: At ng Mark C.
6: Teresita, Bakusan, Academia,
7: Barangay Matayong-Tayong yung Lapang.
8: 61 na po ang Mark Cafe na 5-in-1 Plus 1 kay Mark C.
9: Doon na po kami nag-start na minom na mag-asawa.
10: At saka naalis po yung nararamdaman po niya.
11: Uminom po ako ng Mark C.
12: Maganda na po yung aking pag-iihi.
3: Magmadali.
13: Bumili na ng Mark C.
3: Ascorbic Acid Plus Zinc.
13: Sa pinakamalapit na butika
3: at drugstore.
13: Dito sa

0: Cafe. Kapeng suabet natural.
1: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan. Sabay higo ng Mark Cafe Brown Rice Extra. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Camonias. Camonias.
2: Balik mo tayo mga parents kong minamahal. Atin pong bigyan daan habang kayo'y humihigop dyan ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco. Atin pong bigyan daan yung ating promo mechanics. Ano po? Nitong ating Jay Marto de Panalo at magka-premio raffle promo season 4 mga parents ko. Ano?
3: J-Mar, Tudo Palalo at magka-premio raffle promo season 4.
2: So sa ating mga kasangga, mga consumers ha ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated, lalo na po itong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ito pong ating Mark Cafe with brown rice extract, Mark Choco, Mark Juice, Mark Capsule, Mark Stevia, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Gandang Natural Herbal Soap. Ito po yung pwede po nating isali dito naman po sa ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Ano? So kaya yung ating mga tagapakinig saan mang sulok ng ating mga lugar, yun pong ating papromo, tuloy-tuloy po dapat ang ating paghuhulog ng ating proof of purchase, mga parents kong minamahal. Kaya kung kayo po ay sasali, tayo'y mag-i-entry dyan po sa mga drop boxes na nakakalat sa iba't ibang lugar po na may produktong Mark Cafe at iba't ibang mga produkto. Narito po yung pwede po nating isali, mga kasangga. No? Kapag kayo po ay tumutumar ng Mark C Vitamin C Plus Zinc Ascorbic Acid, yun pong dalawang banig na kinuhaan natin ng kapsula. Nito pong ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ang tawag po doon ay blister pack, mga parents kong minamahal. Dalawa po noon ang pwede po nating isali. Ang ilalagay po natin, siyempre ilalagay natin sa sobre na may kasamang papel na sinulatan po natin ng ating promo title at details ng mga katulad nyong sumali. Ano? Dalawang empty blister packs din ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Yan po ay pwede nating isali. Isang entry po yun, mga parents ko, ha? Yung dalawang blister pack. Tapos, yung isang empty na blister pack ng Mark Up Capsule, pwede nating isali. Sa Mark Up Capsule, isa lamang eh, mga parents kong minamahal. No? Isang blister pack. Yung po bagang may 10 butas ng pinaglagay ng kapsula. Tapos, isang top box ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yung pong top box, yung po ay takip ng ating kahon, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya sinabing top box eh. So kapag tayo'y kumukuha ng sachet, yun po ang una nating binubuksan. Yun po ang ating gugupitin at yan po ang ating susulatan. Mamaya po, pakinggan lang niyo yung ating programa. Ano? Tapos, isang top box ng Mark Choco. Parehas lang po ha. Puro takip po ito. Isang top box ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang top box ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang empty box ng carton. Ha? Whole carton. Whole box po ito. Ng Mark Stevia. Yan. Pwede po nating isali. Tapos, dalawang empty box carton ng ating gandang natural. Ibig sabihin, yung pong ating sabon, yung gandang natural, ang dalawa po noon ay isang entry, mga parents ko. Ilagay natin sa sobre. Tanggalin natin yung laman. Kunin natin yung buong kahon. Yung po ay para sa gandang natural. Ano? So, yun po, mga parents ko. Tapos, kapag yung mga hindi po nasusulatan ng promo title, magupit kayo ng ano ng papel na puti, tapos doon niyo isulat, ha? Kapag walang susulatan yung inyong entry, isobre po natin. Pero yung top box, meron po yan. Malapad naman po yung takip ng kape natin, eh. So ang susulat po natin dun sa kapirasong papel, yun pong promo title, mga parents ko. Ano bang promo title? Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ulitin ko, ha? Ito ang isusulat sa puting papel. Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Tapos sa ilalim, lagyan ng kumpletong pangalan, kumpletong address,

0: family lamang. Mga parents kong minamahal, ano? Kaya dapat po ay mahusay po tayo sa pag-fill up. Mga parents kong minamahal, ano po? Ito po ay pwede nating ihulog sa mga drop boxes na nakakalat po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa June 8, 2027, naka-live telecast po yan sa ating pinagdarausan ang Queen Margaret, Barangay Dumuit, Lucena City. Doon po tayo magkikita. May bisita po tayong FDA at JMR Herbs Incorporated Management. Ay sinisigurado po naming mag-start po tayo ng 1 PM. Ano po? Mga parents kong minamahal, hanapin natin sa kalendaryo ang draw date natin, June 8, 2027. Kapag kayo po ay naghahanap ng deadline ng submission ng ating entries ay sa March 30, 2027 po. Kaya mahaba pa yung ating pag-iipon ng ating mga entries. Ano? Sayang naman mga parents kong minamahal kung makakawala sa atin, ha, yung ating dapat mapanalunan. Yung 500,000 pesos para sa individual. Iyong-iyo po yan mga parents ko, ha. Walang kabawas-bawas dyan. At kami na po ang magbibigay ng 100,000 pesos sa isang drugstore or tindahan na isinulat nyo doon sa inyong promo title. Kung saan po ninyo binili, kami po ang magbibigay ng 100,000 doon sa partner. Doon po sa binilhan natin ng product. Ano po? 100,000, walang kahirap-hirap. Ano? Tapos may mananalo po tayo mga parents kong minamahal ng 20,000 each, ha. Nasa 20 po katawang mananalo ng 20,000 pesos. Tapos sa 1,000 ay 100 katao. Yan po mga parents kong minamahal, maliwanag, ha. Kaya dapat tayo palaging sumali dito sa ating todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Matagal pa po, kaya makakaipon pa tayo mga parents ko. Ano? Basta't makinig lagi sa programang Kasanggat Kalusugan, ito po ay para sa inyo. Ito po ay regalo ng company sa inyo. Total, kayo po na may mga suki namin. So, bibigyan namin kayo ng 500,000 pesos. Kaya lamang, dadaanin po natin sa raffle para naman po napaghirapan din natin sapagkat nariyan lang yung ating mga proof of purchase sa halip na itapon sa basurahan, ipasok natin doon sa ating drop boxes basta't may kumpletong detalye. Kasali po yan mga parents kong minamahal. Pira-pira na tayo mga kasangga kasi ang hirap ng appliances eh, ha? Kami pa naghahatid sa inyo pag kayo nanalo ay sa pera, madali na. Pwede nang labitin ng mabilisan. At sasadyain pati ninyo sa pagkatunang una, eh may pipirmahan kayo. Sipin nyo kalahating milyon. Saan nyo makukuha basta-basta yun? Dito yan sa JMR Herbs Incorporated. Mga parents kong minamahal sa programang Kasanggat Kalusugan. Kaya samantalahin po natin ang pag-i-entry. Alam mo, misa ng biyaya, andyan lang. Kapag binaliwala po natin, ay nasa sa inyo na yan. Kayo pala ang tatama, pero ang tamad-tamad yung mag-entry. Ang tamad yung bumili ng produkto. Eh gusto niyo sumali. Lahat ng bagay po'y pinaghihirapan. Kaya dapat paghirapan din natin ang pag-aambisyon na tumama tayo ng gayto kalaking pera. Totoo po itong perang ito. Baka akala ninyo, ha? Talagang pera ito mga kasangga. Marami nang nagpatunay sa ating mga paraffle. Sa Queen Margaret po, ipapalabas po natin yung mga nakaraang nanalo para nandun po sigurado baka bisita natin sila, hani. So yun po mga kasangga, maraming salamat po. Yan po ang ating todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4 extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
1: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner!
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: And Jimar Camonias.
5: Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Ang atin pong programa, mga kasangga, ay Kasangga at Kalusugan. Hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, ang tagagawa ng ating dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik araw-araw, mga parents kong minamahal. Wag po tayong mag-atubili na kapihin natin ang kaping punong-puno ng sustansya dahil po sa mga sangkap, mga active ingredients na mga herbal extract. Yan po ay sa Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Matagal na po itong produktong ito, mga parents kong minamahal. Ano po? Talagang ang bilis nga naman talaga ng panahon. Dati ay isang taon lamang yung produkto natin. Ngayon po, ilan na? Maglalabing limang taon na, mga parents kong minamahal. Hanggang ngayon, siya pa rin po ang namamayagpag na kape sa merkado, sa Kaping My Herbs. At saka nasubukan na po nila ito, mga kasanggani. Ito po ay nasubukan na ng ating mga parents kung gaano kahusay ng produktong Markape na nabibili sa merkado. Kaya lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga parents, sapagkat unang-una ay yung ating kagalingan, katalinuhan, ay hindi po tayo nagkamali ng piniling kape dyan po sa ating mga pamilihan o sabilihan, sapagkat narito po yung napakahusay na mga active ingredients. Ano po? Kaya sa ating mga parents, ha, itong produktong Mark Cafe, alaga po ito ng company para sa inyong kalusugan. Sapagkat sa tagal na rin po ng panahon na ito po ay naririnig natin, ginagamit natin, ay hanggang ngayon po ay siya pa rin ang paboritong kapihin itong ating mga parents. Napakagaling ho kasi ng mga sangkap po ng ating produktong Markape, ano? Lalo kung pag-uusapan po yung mga ingredients, ano? Sapagkat yung mga ingredients na ginagamit sa mga produktong ito ay tiyak na mga talagang mabisa, sapagkat pinili nga po eh, ha? Pinili po para sa inyo. Maganda po kapag tayo po ay nakakainom ng gayong klaseng kape, sapagkat lumalakas yung ating katawan, yung ating resistensya, yung ating immune system para makalaban po tayo sa sakit. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Dapat ito yung palagi nating hahanapin, yung Tatak Mark Cafe. Sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog dito sa ating mga parents. Kaya nga po inaalagaan yung timpla ng ating produkto. Kaya napakaswerte po ng mga suki natin kapag yan po ay tungkol sa produkto ng JMR Herbs Incorporated, sapagkat ang aming pong hangarin ay kayo po ay matulungang mapalusog, mapalakas po ang katawan para tayo naman ay maging maayos ang paghahanap buhay araw-araw. Iba po kapag kaping may herbs na eh, ang usapan mga kasangga, sapagkat total, nagkakapi ka naman, ay di parang anong dito, parang ginagamot mo na rin yung sarili mo. Pinalalakas mo yung sarili mo eh. Kaya nakakalaban po tayo sa sakit dahil nariyan po yung ating mga panangga. Mga pananggang sustansya, mga pananggang pampalakas ng katawan, ng resistensya, ng immune system, nariyan po yan sa mga produktong markapi po natin na pwede nating mabili, mabakal dyan sa mga lugar po ninyo, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay talagang intact na po yan sa ating napakalaking tindahan na may bilang na mahigit 2,000 na pirasong tindahan or 2,000 plus branches ng ating TGP, The Generics Pharmacy. Kilala po natin yung TGP, hani. Yan po yung kulay pula na signage, ano? Yan po ay kung saang sulok mayroon po na yan. Kaya yun po, hindi kayo mahihirapan. Basta, kausapin natin yung purchaser, yung katiwala sa TGP, The Generics Pharmacy, sigurado po na kung wala man sila, u-order po yan. At saka yung ano, Generics Pharmacy, marami po tayong mga tindahan na mga produkto sa atin. Tapos yung pong ano, South Star Drug yan. South Star Drug, sa lahat po ng suki ng South Star Drug, nariyan po yung mga hinahanap natin produkto mula sa Gemma Herbs Incorporated sa Quezon Province, ang Carlos Super Drug, ha. Itong Carlos Super Drug, napakatagal na pong drugstore nito. Ito po ay napakaraming produkto kompleto po mga parents ko, ano. Kung sa grocery naman, marami tayong grocery po dito sa Quezon Province. Ang puntahan po natin itong ShopRite. Sapagkat si ShopRite, sa totoo lang, nung kami mamili, mura pala ang bilihin sa ShopRite. Kaya pwede pala ditong bumili ng paninda

0: Eto nila para sa kanilang kalusugan.
1: Ako po si Ginang Romana Canto, taga New San Vicente, Libho, Batangas City, 68 years old. Sige po ipag-iwang kape yung meninom mo yung mga 3-in-1 ay nagpapalpitate. Eh, diniwa hindi. Talagang napakaganda ko sa katawan. Amin pong pamilya, anin po kami nainom. Napakagaling po ng mga kape.
0: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
2: So good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Tayo po'y babati ng happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon nating mga parents. Ano? At sa mga daraos naman ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idalangin po natin sa poong lumikha. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Maraming salamat. Nakasangga natin ay siyempre naman sa FB Live. Walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa kasangga news update, kasanggang Arvin Enriquez. Sa mga research ay walang iba kundi si kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
3: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural.
4: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
5: Okay, FM time, 5:31. Yeah!

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
2: My name is Rosita Villagracia.
0: First time mo dito?
2: First time.
0: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung uminom ka ng kape, gumaling.
2: Ma'am, yung sugat ko, gumaling sa Wellness to Nins Cafe.
0: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
2: Gumaling na siya, ma'am. Oo. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
0: Malaki ba yon?
2: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalakad. Tapa ako.
0: Mamaga?
2: 2 Nins Cafe lang ko ang nainom ko noon. Tapos nung nabinat siya, opo, nung nabinat siya, 2 coffee rin. Tapos na, mayroong akong bukol dito na nakakapa ako nung Ngayon, medyo lumit siya, ma'am.
0: Dahil sa pag-inom mo ng Nins Cafe?
2: Sabi ko, tatry ko ng Nins Cafe, magpo-continuous na ako niyan.
0: Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Hi, si Berenigad.
0: Taga saan ka po, mami?
3: San Miguel, Nabuo.
0: Okay, mami, kaya nagpunta dito, ano yung problema mo last time?
3: Parang unang anak sa sakit ng pihat.
0: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
3: Mayo na si... sakit man aking PF.
0: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
3: mata po.
0: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
3: Naglilinaw-linaw.
0: Ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
3: Isa pa lang.
0: Talagang maganda?
3: Oo, dapat.
0: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
3: Eyes pa.
0: So, anong pangalan mo?
4: Si...

CR mga 2 days sa pinarog ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, Nescafe. So, tinawan niya ako, actually, free, ah. Tinawan niya akong 1 box.

0: talaga ako din. Nagsali talaga, Papa. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung bako sa coffee niya, sa Nins coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa ngunyan. So, thank you so much, Ma'am Nins. You're the best.
1: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
2: Heto ang riddle para sa inyo. Ano ang maliit na butil na pilit nilang ipinagbabawal pero ang tunay na kalaban ay nasa iyong sariling atay at lifestyle na hindi mo mapigilan? Matagal na tayong niluloko ng mainstream opinion tungkol sa munggo. Sinasabi ang mga pure and rich foods ay ang tanging salarin sa hyperuricemia. Pero inaanak, ito ay captured science. Ang uric acid ay byproduct ng purine metabolism. Ang 80% ng serum uric acid ay nanggagaling sa endogenous synthesis sa loob ng iyong sariling katawan. Ibig sabihin, ang iyong atay at muscle tissue ang gumagawa niyan. Hindi ang munggo ang problema. Ang problema ay insulin resistance. Kapag mataas ang insulin mo, pinipigilan nito ang renal excretion ng uric acid. E yung fructose sa processed sugar ang tunay na papatas ng urate production. Ang munggo ay may phytochemicals at fiber. Pero kung ang metabolic health mo ay sira dahil sa seed oils at refined carbs, syempre, titigil ang excretion ng uric acid. Dapat nating intindihin ang urate crystallization. Ang monosodium urate or MSC crystals ay hindi basta-basta lumalabas. Kailangan ng supersaturation sa synovial fluid. Narito ang symptoms. The early warning system. Asymptomatic hyperuricemia. Walang nararamdaman pero mataas ang urate levels sa blood serum. Ito ang silent stage. Huwag maging kampante. Acute gouty arthritis. Biglang inflammation sa first metatarsophalangeal joint. Sobrang sakit, parang may sumusundot na karayom. Erythema at heat. Mapula at mainit ang apektadong joint. Sensitibo kahit sa dampi ng kumon. Enter critical period, ang panahon ng kalmado sa pagitan ng flares. Akala mo ayos na, pero ang crystal deposition ay patuloy sa cartilage. Narito naman ang sintomas, the late stage destruction. Toffee formation. Ito ay ang chalky deposits ng MSU crystals sa subcontinuous tissue. Makikita mo ito sa earlobes, elbows, at fingers. Chronic tophaceous gout. Dito nabuna ang joint deformity. Permanenteng sira ang paggalaw ng mga joints. Nephrolithiasis. Mga uric acids tungkol sa kidneys. Pwede itong mag-lead sa chronic kidney disease. Systemic damage. Ang chronic inflammation ay konektado sa cardiovascular diseases. Huwag mong baliwalain ang joint pain. Ibig sabihin nito, may systemic dysfunction na. Ang uric acid ay hindi lang waste product. Ito ay antioxidant, pero kapag sobra, nagiging pro-oxidant ito. Ang problema ay ang systemic environment. 1. Metabolic syndrome. Ang hyperinsulinemia ay nag-uutos sa kidney na mag-reabsorb ng uric acid. Imbis na ilabas sa urine, pinapanitin ito sa loob. 2. Fructose metabolism. Ang fructose ay nagre-require ng ATP breakdown sa liver. Nagre-result ito sa rapid purine degradation. Ito ang tunay na pathway ng uric acid spike. Hindi ito galing sa plant-based protein na tulad ng munggo. 3. Renal handling. Ang organic anion transporters or OATS sa kidney ay apektado ng toxins at metabolic stress. Kung marado ang detoxification pathways mo, hindi lalabas ng kidneys ang excess urate. 4. Chronic inflammation. Ang leaky gut mula sa lectins at anti-nutrients ay nagpapatas ng pro-inflammatory cytokines. Ang inflammation ay nag-a-activate ng NOD-like receptor protein 3 or NLRP3 inflammasome. Ito ang nag-uumpisa ng gout flare. Huwag kang umasa sa magic pill. Gumamit tayo ng redundancy. Ang Wellerb ay may cat's whiskers at sambong para sa diuretic support. Nakakatulong ito sa urinary clearance. Pero kung hindi mo inaayos ang diet mo, walang kwenta ang supplements. Ang turkey malisang, potent anti-inflammatory. ang curcumin ay naging inhibit ng NF-KB pathway. Ito ang naguutos ng inflammation sa mga joints. Ang SUC blocker para sa blood glucose management. Kung kontroladong insulin, kontroladong uric acid excretion. Ang Contamin Plus ay nagbibigay ng trace minerals. Kailangan mo ito para sa cellular refunction. Tanda ni Nanak, 1 is none, 2 is 1. Ang pag-asa sa isang gout diet na no meat, no mongo ay superstition. Ang pag-asa sa modern medicine lang na allopurinol ay hindi sapat. Kailangan ng structural integrity. Kailangan ng metabolic sovereignty. Kailangan mong i-audit ang sarili mo. Ilan ang sugar mo? Gaano karaming seed oils ang nakatago sa pagkain mo? Ang iyong leptin sensitivity ba ay maayos? Kapag na-audit mo ang mga macrosystem, doon mo makikita ang katotohanan. Ang munggo ay pagkain ng mga ninuno natin. Hindi sila nagkaroon ng gout epidemic noon. Bakit ngayon? Marami na. Dahil sa industrialized food system, dahil sa sedentary lifestyle, dahil sa chronic stress. Stand tall. Tingnan mo ang tulad ng maling information. Huwag kang pasakop sa mga pharma-sponsored guidelines na nagbabawal sa masustansyang pagkain habang pinapayagan ng processed sugars sa everyday diet. Ang tunay na health ay nanggagaling sa empirical verification. Subukan mo, ilag mo ang markers mo. I-monitor mo ang joint mobility mo pagkatapos ng isang cycle ng tamang nutrition.
1: Ang Means Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
1: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
4: Stephanie.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
4: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib.
1: Hindi ka noon nakakatulog? Maayos?
4: Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
4: Ayun, nag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
4: Na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ah, hindi na nagbago? Hindi. Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andiyan pa o wala na?
4: Wala na.
1: Masasabi mong magaling ka na?
4: Masasabi ko dahil wala na ako nararamdaman.
1: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
4: Wala na. Okay na. Minsan tinatanggal ko na ang salamin ko.
1: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
4: Malabo.
1: Malabo. Di ka nakakapagbasa pag walang salamin?
4: Hindi ako nakakapagbasa pag walang salamin.
1: Ngayon?
4: Nakakapagbasa na ako.
1: Oo, malinaw na?
4: Malinaw na. Kaya, eto, pang ano ko na lang sa sikat.
1: Sa sikat ng araw, ano, every week ba nagpapa-ice pa ka?
4: Minsan, pag-uwi
1: ka na po. Pero lagi-lagi?
4: Lagi.
1: Okay.
5: Good afternoon, madam. Ano bang pangaral at taga-sain?
6: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, taga-uyong Uyong Tigang Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi akong nagpapasal minsan na gout. Halos kada every 2 years, every year. Kasi nga po, dahil malabo ang mata ko. Ito po talaga ang hinahanap po yung organic na mga bulong. Ayoko po kasi ng synthetic. Kaya nasabihan po ako na hindi po tulos ako. Ayan po talaga ang tigahanap po haloy na. Kaya po salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora. at sa Diyos po dahil ginagamit po siya para po sa maraming mga pasyente. Ngayon nga po, ang aking mga anak ay kasama ko rin po nagpapagamot para din po sila ay maging tao.
1: Inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
2: Bago tayo sumabat sa ating usapan, heto isang riddle para sa inyo. Mainit na apoy pero walang uso. Sa ulo nang gagaling pero sa buong katawan ang bagsak. Ano ako? Pag-usapan natin ang lagnat o meningitis. Madalas mapagkamala na simpleng lagnat ng ang meningitis. Napakadelikado ng ganitong thinking. Ang meningitis ang inflammation ng meninges. Ito ang protective membranes na nagko-cover sa ating brain and spinal cord. Hindi ito ba sa lagnat lang na parang common cold or flu? Ito ay isang medical emergency. Ang pathogen invasion sa central nervous system ay walang pinipiling oras. Sa history ng medisina, ang meningitis ay dating death sentence. Ang pag-discover sa cerebrospinal fluid or CSF analysis ay nagbago ng lahat. Dito natin nakikita ang difference ng viral, bacterial at fungal origins. Sa biochemical level, ang blood-brain barrier or BBB ay matinding gatekeeping function. Kapag nagkaroon disruption, ang immune response ay nagiging systemic at lethal. Ang cytokine storm ay hindi lang theory dito. Ito ay literal na pag-atake ng sarili mong immune system sa iyong sariling brain tissue. Narito ang early symptoms, the subtle stage. Low-grade fever, hindi agad tumatas ang temperature, malaise, feeling ng pangkalahatang panghihina na parang hindi maipaliwanag, mild headache. Iba ang sakit nito sa tension headache. Hindi ito basta nawawala sa simpleng pain reliever. Nausea, nasusukan na walang dahilan. Photophobia, sensitivity sa liwanag, medyo masigit sa mata ang ilaw. Narito mo ng late symptoms, the critical stage, high fever, biglang pagtaas ng temperatura, stiff neck, nuchal rigidity. Hindi mo maibaba ang chin, papunta sa chest. Subukan mo inaanak, kapag masakit, delikado. Altered mental status, pagkalito, pagiging irritable o kaya ay pagkaantok na mahirap gisingin. Radical rash, maliliit na purple or red spots sa balat na hindi nawala pag pinindot. Seizures, abnormal electrical discharge sa brain. Kernig's and Brzezinski signs, clinical markers na ginagamit ng mga doctor para i-check ang meningeal irritation. Anong mga root causes? Ang root cause ay hindi lang bacteria. Bakit sila nakapasok? Bakit bumagsak ang immune system mo? Dito natin titingnan ang internal environment. 1. Pathogen invasion. Ang Neisseterian meningitis, Streptococcus pneumoniae, at Haemophilus influenzae ang mga usual suspects. Ang mga ito ay nakitira sa nasal pharynx, parte kung saan nagtatago ang inyong inong at ang taas ng iyong lalamunan ng healthy carriers. Kapag humina ang resistensya, doon sila nag-proliferate. 2. Inflammation cascade. Kapag nakapasok ang pathogen sa bloodstream, tumatawid sila sa BBB. Ang release ng bacterial toxins ay naghudyok ng masamang immune response. Ang edema o pamamaga sa loob ng skull ay walang paglalagyan. Ang pressure ay tumataas, ito ang dahilan ng brain damage. 3. Metabolic imbalance. Ang katawan ay kailangan ng sapat ng minerals at enzymes para labanan ang ganitong klaseng stress. Ang quantum plaza ay may zeolite at minerals ay tumutulong sa detoxification. Ang mga antioxidants gaya ng nasa Jewel of the Orient ay importante para sa free radical scavenging. Tanda lang yung limang utos. 1 is none, 2 is 1. Huwag kang umasa sa isang layer lang ng depensa. Kailangan ng matibay na foundation. Ang inflammation ang kaaway. Ang curcumin na may curcumin at picarin ay tumutulong sa modulation ng inflammatory markers. Ang well-herb na may silimarin at turmeric ay suporta sa liver health para sa detox process. Hindi pwedeng wait and see approach sa ganitong condition. Ang meningitis ay mabilis. Ang oras na ginagamit mo sa pag-iisip kung lagnat lang ba ito ay oras na nawawala para sa treatment. Ang diagnosis ay dapat manggaling sa lumbar puncture at CSF analysis.
1: Huwag magtiwala sa katublang ang ating katawan ng isang machine. Kapag may part na hindi gumagana, i-audit natin. I-verify. Huwag hayaang kainin ang system ng sarili dahil sa maling desisyon. Ang pag-iwas ay nasa lifestyle. Kumain ng tama. Iwasan ang mga anti-nutrient na nagpapatas ng systemic inflammation. Ang kalusugan ay hindi swerte. Ito ay resulta ng matinding disiplina at pag-unawa sa biology. Ang pakikinig sa mainstream na hindi nag-aalok ng data-driven na solusyon ay isang pagkakamali. Lagi mong tanungin kung ano ang science sa likod ng bawat payo. Sino ang nag-fund ng study? Ano ang meta-analysis? Kung huwag magpadala sa takot, magpadala sa facts. Ang meningitis ay hindi biro. Ito ay isang seryosong threat sa iyong sovereignty. Ang iyong katawan ang huling line of defense. Kung hindi mo ito alagaan, sino ang gagawa? Stand tall, see the flood. Kung huwag ka maging helpless. Ang kalaman ay sandata. Ang paggamit ng tamang supplements bilang support up tuloy na spirulino, ashwagandha, sa Nis Cafe ay bagay na iyong protocol para sa resilience. Pero, hindi ito kapalit ng tamang clinical intervention. Ang mga ganitong produkto ay tools para sa maintenance at optimization para sa acute life-threatening infection. Malina dapat ito. Audit your system. Verify every signal. Question everything.
7: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
9: Hello nanay, anong pangalan mo?
10: Filipina. Taga Santo Niño po.
9: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
10: Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
9: Mataas lahat?
10: Yung ano pa, cholesterol.
9: So nakailang days ka pa lang?
10: 2 weeks.
9: Oo, ngayon nagpa-blood camp ka. Kumusta?
10: Bitaba.
9: Okay, maganda ba ang detox?
10: Opo. Nagkainis nga tumam kanina ng ano?
9: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan, maganda ba?
10: Oo.
9: Masarap sa pakiramdam?
10: May mga dumi pala yan eh.
9: Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago?
10: Dati 153 yata.
9: Oo, ngayon ilan na lang after 15 days?
10: 141.
9: Dati ilan ang sugar mo?
10: 13 yata.
9: Ngayon ilan na lang?
10: 11.
9: Ano masasabi mo dyan sa mga mataas na ang mga creatinine at sugar?
10: Magpunta na lang sila dito. Magpa-okay kay ma'am.
9: Okay, thank you. Mami, anong pangalan mo?
11: Resita Balasta.
9: Okay, nataan nagdigdi ka. Anong pigpa-bulong mo sa ko?
11: Mata ko.
9: Nataan, anong nangyayari dyan?
11: Naglabo.
9: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamada kung kansato yung mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
11: Naglinaw lang po ang mata.
9: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
12: Related po kayo.
9: Okay, ma'am. Ano yung good news mo na dati yung mata mo ay Makate?
12: Yun nga. Nag-recommend ka ng ice spa. So, pag-aong beses nga lang ako magkapa-ice spa.
9: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate?
12: Mm-hmm.
9: Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
12: Kasi.
9: Anong masakit sa'yo noon?

0: Bago, nakakatulog ka na ba ng maayos?
1: Ayos.
0: Nagsi-CR ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
1: Mabawasan.
0: Ayun, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, Nanay. Ilang kape na ubos mo mag-apon?
1: Minsan dalaw.
0: Ah, masarap.
2: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center.
3: Bago tayo magsimula, sagutin mo muna ito. Ano ang bagay na walang buhay pero nakakapagpainit ng ulo kahit malamig na malamig ang pagkakabigay? Sagot, ang maling paniniwala sa mga nakagisnang pamahiin. Ngayon, pag-usapan natin ang paboritong bukang bibig ng mga matatanda. Kakainom mo ng malamig yan. Ang paniniwalang kakainom ng malamig ang salhe ng systemic sickness ay isang klase example ng correlation-causation fallacy. Nakakita ng pattern ang mga tao. Uminom ng malamig, nagkasipon kinabukasan dahil hindi nila ma-verify ang viral load o environmental exposure. Ginawa nilang root cause ang water temperature. Ito ang superstition na nabubuhay sa takot. Sa human biology, hindi agad masisira ang iyong system dahil sa pag-inom ng 4 degrees Celsius na tubig. Ang esophagus at stomach ay may mabilis na thermal adaptation. Ang tubig na iniinom mo, kahit galing pa sa ref, ay mabilis na na-absorb at nababalansin ng body heat bago pa may ito makarating sa small intestine. Kung talagang nakakasama ang malamig, matagal na sanang namatay ang mga taong nakatira sa mga lugar na may sub-zero temperatures. Pero hindi, buhay sila. Mas malakas pa nga ang kanilang metabolic rate para i-maintain ang thermal homeostasis. Pag-usapan natin ang physiology ng inflammation. Ang tunay na flood na dapat mong bantayan ay hindi malamig na tubig. Ito ang chronic inflammation galing sa dietary toxins, anti-nutrients, and gut permeability. Ang seed oils, soybean, corn, canola ay punong-puno ng omega-6 fatty acids. Ito ang nagpapasiklab ng inflammatory pathways. Kung may digestive issues ka, ito ang dapat mong bantayan. Hindi malamig na tubig ang nagpapagas sa iyong intestinal lining. Ang lectins sa mga processed foods ang sumisira sa tight junctions ng iyong gut. The immune system sandbox. Ang immune system ay nangangailangan ng data input. Kailangan natin makilala ang pathogens. Ang pagiging sobrang protective sa pamamagitan ng pag-iwas sa malamig na tubig ay nagbibigay ng maling signal sa iyong immune system. Mas mainam na mag-focus sa mineral density tulad ng makikita sa Contamin Plus. Ang zeolite at magnesium ay suporta sa cellular repair. Huwag malito na sa mga sintomas. Audit natin ng maigi. Early symptoms, the false positives, vasomotor rhinitis. Pag-inom ng malamig, nag-a-adjust ang nasal mucosa. Minsan, may reflexive sneezing. Hindi ito sakit. Ito ay automatic response ng autonomic nervous system. Esophageal constriction. Mabilis na paglamig ng smooth muscles sa lalamunan. Temporary lang ito. Hindi ito pathological. Late symptoms. The real systemic failures. Autoimmune flare-ups. Ito ang resulta ng long-term metabolic stress. Kung ang diet mo ay puro wheat at sugar, ang iyong blood glucose ay laging mataas. Ito ang nagpapatakbo ng glycation sa iyong cells. Ito ang nagpapahina sa iyong skin barrier. Fatigue and hormonal imbalance. Ang pagkapagod ay hindi galing sa malalamig na tubig. Galing ito sa adrenal exhaustion. Kung ikaw ay stressed, ang cortisol mo ay mataas. Ang ashwagandha sa Nis Cafe at Julep de Orient ay makakatulong sa HPA axis regulation. Huwag sisihin ang tubig kung ang system mo ay overworked. Huwag lang mag-rely sa iwas malamig. Mag-focus sa active defense. Support for metabolic stability. Ang turcumin, curcumin, piperine at ginger ay potent anti-inflammatory. Ang piperine ay nagpapatas ng bioavailability ng curcumin. Ito ang kailangan mo para sa iyong thermoregulation. Mineral load. Ang Contamin Plus ay nagbibigay ng trace minerals kung ang iyong body ay mineral deficient, hindi ito makakapag-repair ng maayos. Ang magnesium at zinc ay critical para sa protein synthesis at muscle function. Systemic cleaning. Ang Resercol ay merong ginkgo biloba at garlic ay maganda para sa cardiovascular flow. Ang blood flow ang nagdadala ng nutrients sa lahat ng organs. Huwag magpapadala sa mga major opinion. Ang cold water myth ay isang distraction. Habang

0: kailangan mag-audit ng sariling system. Tingnan ang clinical data. Tingnan ang biochemical markers. Kung ang system mo ay matibay, ang malamig na tubig ay wala lang. Isang baso lang yan. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ng tubig na sira ng iyong araw. Question everything. Kung may nagsabi sa iyo na bawal ang malamig, tanungin mo, anong mechanism ang nag-trigger ng sakit? Walang maibibigay na clinical evidence sa mga yan. Puro anecdotal lang. Ang proven data ay nasa metabolic health. Ang pagiging skeptical research partner ay nangangailangan ng tapang. Huwag matakot ng maging odd sa paningin ng iba. Ang katotohanan ay hindi kailangan maging popular. Ang katotohanan ay kailangan lang maging totoo. Akala nyo pag inom lang ng malamig ang problema? Hindi! Ang tunay na problema ay kapag ang system mo ay mahina na, saka pa lang ito nagiging trigger. Pag-usapan natin hydraulic failure at antong management strategies. Isipin mo ang iyong body bilang isang hydraulic machine. Ang iyong blood at lymphatic fluid ang hydraulic fluid. Ang iyong vessels ang piping. Ang heart ang pump. Kapag ikaw ay puno ng inflammation galing sa mga anti-nutrients laden na pagkain, ni mga seed oils at refined flours, ang iyong mga tubo ay nagkakaroon ng endothelial dysfunction. Ang Insula La San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: 97.1 OKFM. God's Law of Love. Ang sampung utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ikaanim na utos. Huwag kang makiapid. Ikapitong utos. Huwag kang magnakaw. Ikawalong utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
2: Babalik kami.
3: Gusto ko? Okay ka!
4: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
6: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Albes Street, corner Fernando Avenue III, Doña Maria Subdivision, Tagas, Darigalbay.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable yung pads.
8: Buti na lang, nandyan ang Frida Sanitary Napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida Sanitary Napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida Sanitary Napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
9: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
10: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
11: Ikaw ba'y naagat ng aso o lakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay, FM!
2: Gusto ko! Okay ka!
3: Ang sa iyong mga palagatik, asin mga palagatop, at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan, pero may umukon kung minapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason!

97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka. Oy, 13 minutes na tayo mga kabigan after 6 o'clock. Maganda baka na umaga, anytime sa nung amigo. Sige tabi ang kura, dito kita sa 97.1 OK FM. Dalugdog.

0: asin mga palagatop at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan, pero may umukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.
1: Hey, lamang apat na minutes after 6 o'clock ng pag-aaga. Good morning kay Lodener Lopera. Kan Purok Dosan Bastion, Daraga Albay. Good morning tabi sa inyo, kumustahan people. Maraming na pag-aaga tabi sa inyo, mga listeners natin sa buong dalawigan ng Albay. And mga listeners natin sa labas po naman ng Albay, no? Mga taga Kamsur, taga Masbate, Sorsogon, and digitabi sa Katanduanes. Hello po tabi sa inyo, kabos. Napakasayang morning, kasama niyo po ang sa inyong kangawan everyday. Darugdug Jason. Today is Tuesday, September 22, 2026. Kumusta na tabi kita dyan, people? Kumusta na tabi ka mo, mga manay, mga manoy? Ano lamang tabian sa inong pamahawan?
2: Taman ang tabil!
1: Di ba pundo ko, taman na ang tabil. Dahil mo ganun pamahawan tabi si Anuri Rockman. Mag-respond na ako na taba. Ko na tabi, cha, dore, ha? Hello, tabi kay Eden Daria. Eden Daria Gilayon. Yun yung mga pangalanan. Mapacheck na tabi kang attendance. Ayan. Present ako sa OK Morning Express habang nag-washing. Tamang dawag naman sa magayunan ng mga song from Chakmong Eden. Hello, tabi kay Chakmong Eden Daria. Jason! Aga ko nagising sa mga dugtugan mo from Mark Nero. Hello po, Mark Nero. Good morning. Maaga na tabi siyang nagising, no? Habang si Mark Nero tabi ng grupo Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mura na, healthy pa. Ayan, may L-carnitine and sweetened by stevia. Makabakal tabi siya ng mga suking tindahan. 16 minutes after 6 o'clock, in the time of 97.1 OKFM.
3: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
4: Hi!
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oo. Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oo, oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
7: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Yusan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
9: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
10: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
9: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
10: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
9: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa.

0: Hoy, 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Hoy! Alas 6.27 na tabiinin pagkaaga. And, lagi naman tayo kita sa mga bola-bola. Mga bola-bola ni Dalugdog Jason ngayon na pagkaaga na nag-uruntol. Dito naman na po tayo sa Grand Lotto 655. Ang combinations, 54, 17, 51, 21, 37, and 12. Again, ha? 54, 17, 51, 21, 37, 12. 214,440,141.84. Sa Mega Lotto 645 naman tayo. Combinations, 36, 43, 07, 02, 28, and 39. Again, 36, 43, 7, 0, 7, 0, 2, 28, and 39. Ayan, 67,374,234.81. No? Again, walang nanalo! Ano nang yun, Jason? Ano naan? Hoy! Gising!
1: Walang
0: gising na tabi! Sa mga tipla dyan, magmartana daw ka mo!
2: Hey! Hey! Hey!
0: Martana! Dapat magmartana tabi ka mo mga nun o mga nini. Ta... Dipisino na tabi ko niya ng panahon. Mag-aradal tabi ki tultol. Ah! Dekog para RML sana. Mag-radal kitultor. Mahalo na ang mga barakalon. Mahal na naman ang gasolina, tabi ngon yan. Oh, nagdagdag naman tabi kipirang pulgada ang presyo tabi kan gasolina.

0: Sir, tinapanogon mo na tabi si Dr. M. Siniki talaga. Naliyon ini ki Dr. M. Agad-aga tabi ni Siniki ni Nurse. Talagang nakatutokon ini permi tabi sa OKFM. Pigdadangog niya tabi si Tami Tamba.
1: Baman ang tabil!
0: Muli na si Dr. M. Pareklamo!
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ang Best Cafe, ha? Siyempre, ang Best Cafe po, lagi nating ipinagmamalaki. Napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas, ha? Lumalabas ang Best Cafe ay maraming beses na pong kinilala o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung gusto mo pong magkape, ha, lalo na kung namimili ka po ng herbal na kape para masulit talaga ang pagkakape mo, tiyakin mo ang kinakape mo ay Best Cafe. Siyempre, ang Best Cafe rehistrado yan sa Food and Drugs Administration. So sigurado ka sa safety at quality, ha? Rehistrado rin yan sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at Halal Certified. Available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. At syempre, may apat na variants kayo na pwedeng pagpilian. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito. Halos 13 taon na po, ah, na available sa market at nananatiling number 1, ha, tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, ano, mas marami ang sangka para lalo kang makinabang, the Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha. Siyempre, nandyan din po, ha, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito nagtataglay ng mga sangkap na nagbibigay ng ekstrang lakas, ha, ekstrang energy, mga ka-wellness, ekstrang focus. At maliban doon, napatunayan ang mga sangkap ng Best Cafe Black na tumutulong para maiwasan ang mga chronic diseases gaya ng problema sa kidney, sa liver at sa puso. At syempre, nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy at nagpapamacho. Tulong para tumunaw ng ekstrang taba, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, mga ka-wellness. Okay? Best Cafe, ano po, yan ang magandang kapartner sa inyong pagkakape.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Alright, sa puntong ito mga ka-wellness, ano, bago ko talakayin ang napakaganda at napapanahong topic, ano po, mga ka-wellness, kasi may texter tayo, sasagutin ko po yung katanungan niya. Bago po ako tumalakay, mga ka-wellness, ay nais kong muling ipakilala sa inyo ang ating mga produktong tatak naman, Dr. Ems. Okay?

0: po, syempre nakapangalan mismo sa akin yan, ha, yung Dr. Ems. Ano po, dahil maliban sa Best Cafe series natin, ano po, nang inyong lingkod din na nag-formulate, meron tayong Dr. Ems series. Nandyan po ang Dr. Ems 36-in-1 brown coffee. Eh, hindi natin pag-uusapan kung gaano karami ang benepisyo ng mga sangkap niyan dahil sobrang dami rin ng sangkap. Ano? Mga piling-piling halaman na siguradong malaking tulong sa inyong kalusugan. Ha? And napakasarap pa. Kaya talagang pag ito ang pinartner mo everyday sa pagkakape, tulad din ng Best Cafe, siguradong mai-enjoy at pakikinabangan mo ang pagkakape. Ha? Dr. M's 36-in-1 brown coffee. At syempre, meron na rin tayong Dr. M's Tawas Soap na nagtataglay ng tawas ng niacinamide at vitamin C, pampaganda ng balat, pampabata ng balat, at tulong para maalis ang hindi magandang amoy sa balat. Ha? Dr. M's Tawas Soap. At syempre, nandyan na po, ano, matagal na rin po sa market, kaya napakalakas na rin po ngayon ang Dr. M's Amazing Tea na nagsasangkap ng luya, turmeric at stevia. Bawat tea bag ay timplado na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Okay? Tulong para gumanda ang blood circulation, maalis ang pamamaga, pananakit at pamamanhid ng katawan. Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga
4: dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fesh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and Koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito may texter po tayo. Isasummarize ko na lang po ang kanya pong katanungan. Ano po? Kasi ihi daw po siya ng ihi, lalo na po sa gabi, kaya naabala ang kanyang tulog. Ha? So nagtatanong siya, may mga pagkain po ba na makakatulong po para po mabawasan yung pag-ihi niya, mga ka-wellness? Ha? Alam niyo po, yung madalas na pag-ihi, normal po yan, mga ka-wellness, okay? Lalo na po sa nagkakaedad, ano po? Lalo na po sa lalaki. Kasi ang lalaki, lalo na kapag nagkakaedad, ano? Hindi maiiwasang magkaroon ng prostate enlargement, ano po? Mga ka-wellness. At isa sa epekto po niyan ay nasusupress o kumbaga hindi agad na ilalabas lahat ng ihi, ano po, kapag meron prostate enlargement ang lalaki. So ang tendency, yung hindi mo na ilabas na ihi, maya-maya, ano po, magkakaroon na naman ng urge na maiihi ka na naman. Kaya paulit-ulit ang iyong pag-ihi. Again, kapag nagkakaedad ang tao, lalo na sa lalaki, normal lang po yan. Pero syempre, may mga pagkain po na makakatulong para maiwasan po na lagi kang umihi, lalo na sa gabi, para dire-diretso ang tulog mo. Isa po dyan yung buto ng kalabasa at saka buto ng pakwan. Ano? Pwede nyo tangkilikin yan. Mayaman po yan sa zinc. Kaya tumutulong po yan sa bladder control. Ano? Yung urinary bladder natin, natutulungan yung makontrol. Ano po? Na huwag masyado pong mag-demand ng urge para umihi. Ganon din po, mga ka-wellness, ang pipino. Ang pipino nakakatulong mag-hydrate sa katawan. Ano? Pero without overstimulation. Kaya kumbaga, maganda po siyang pang-hydrate ng katawan para may, kumbaga yung fluid sa katawan, especially yung water ay kumbaga maging sapat pero hindi siya nag-overstimulate na maihi ka. Ha? Ganun din po mga ka-wellness ang kamote. Ano po? Kasi mayaman yan sa magnesium na nagre-relax ng bladder muscles kaya hindi ka kumbaga madalas maihi lalo na sa gabi. Ano po? Para dire-diretso ang tulog mo. Ganun din po ang saging mga ka-wellness. Tumutulong po ito para po maalis ang bladder irritation. Ano? Kasi pag na-irritate ang bladder, ang isang tendency po talaga, mga ka-wellness, ay makaramdam ka ng pagkaihi. Okay? Yung barley, mga ka-wellness, isang kapuya ng ating original na best coffee. Ano? Tumutulong po ito mag-flush ng toxin sa katawan, ano po, without demanding urination, mga ka-wellness. Ano? Ganon din yung peras, mga ka-wellness. Mababa po ito sa acid, kaya po nire-relax niya po yung bladder po natin, mga ka-wellness. Ano po? So yung mga pagkain na yan, ano, kapag tinangkilik po natin yan, ginawa nating bahagi ng ating araw-araw na kinakain, makakatulong ang mga yan para maiwasan ang madalas na pag-ihi, ano po, lalo na sa gabi, okay, mga ka-wellness. Again, yung buto ng pakwan, buto ng kalabasa, pipino, kamote, peras, ano, yung barley, tsaka saging, mga ka-wellness, ha? Tapos syempre, iwas-iwas po sa alak, okay? Bawas-bawas din po sa mga maanghang na pagkain, ano po, mga ka-wellness. Tapos, lagi pong uminom ng tubig, ng sapat na tubig, mga ka-wellness, lalo na po sa umaga, ano, hanggang sa hapon. Pero sa gabi, medyo controlled na po yung pag-inom ng tubig, mga ka-wellness. Dapat, 1 hour before your sleep, ayun na po yung huling inom mo ng tubig, tapos bago matulog, umihi ka na, ano, mga ka-wellness, na sa ganun, sa gabi, pagtulog ka na, hindi maabala ang iyong tulog.
6: Ikaw ba ay sakitin?
7: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
6: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
8: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Okay, mga ka-wellness, ha? Makakatulong din po dyan ang Dr. M's Amazing Tea. Ano po? Kapag kataan natapos ka ng kumain, mga 30 minutes after mo kumain, ano po, kahit sa gabi, pwede kang magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Nakakatulong din po yan para maiwasan po ang pag-ihi, mga ka-wellness, ha? At syempre, speaking of pagtulog, nung isang araw lang, ano, na ipaliwanag ko sa aking programa, nagbigay ako ng 11 tips nang sa ganun maging masarap ang tulog, mga ka-wellness. Sundin nyo rin po yun. Para na sa ganun sa gabi, hindi maabala yung tulog ninyo, ano, mga ka-wellness. Kasama na po dyan yung pagmasahe gamit ang Qsai Massage Oil. 1 hour before ka po ano, matulog, maghaplas. O kaya kung may kasama ka sa bahay na pwedeng magmasahe sa'yo, Qsai Massage Oil. Napaka-relaxing yan. Marerelax ang katawan. Ano po? Matutulungan niyang gumanda ang blood circulation. Maalis yung mga pananakit. Ano? Yung mga muscle stress. Kaya po, magiging relaxed ang iyong tulog, ha? Qsai Massage Oil.
14: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at midyon nagkakasakit.

0: na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvi Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
1: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
4: Siyempre, nagpapalik namin ang hangaw ng Dr. Jason. Yan kami na matilamo na pagkaaga. Ligit namin sa 97.1 OKFM. Sige. And maghanap po ayong natabi kita mga tungag. And mabalik tabi senyor dito sa natabi na hanap.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
7: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
8: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigal.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng pihan.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihan.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po.
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Pagpapa-eyes pa.
1: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Karata ka mahihiling na nakasmile. Gusto ta kang iiba?
4: Oh, nata, single ka?
3: Bako, dentista kaya ako. Ang galo mo, gabi na.
5: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!

0: Okay, FM time, 6:59.
1: This time check is brought to you by Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw. And Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka.
3: Nanay, tusok. Manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
4: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
9: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang baby ko baby wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, baby ko pocket wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang baby ko pocket wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby ko papaya lush and baby ko floral blossom scent. Kung laging on the go, mag-baby ko pocket wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby ko pocket wipes. Bili na! Ang baby ko pocket wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka! Ay! 14 minutos na tayo makalista. May namuraw-murawan alas 7 in pagkaaga. Kano ba'y labi yan sa inyong amigo? Sa inyong kangawan? Dalugdug Jason. On a beautiful Tuesday.

Although tabi ka mga pagpili Tuesday. Kumusta ang tama tabi ang kamugtakan kang panahon? Ang lagay ng panahon tabi, trough of low pressure area, ayan, affecting the eastern section of Visayas. O digdi ang kitatabi digdi sa Metro Manila and the rest of the country. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ayan, dara tabi kan localized thunderstorms. O ingat sa tabi kita, no? In the afternoon, kadalasan magkatabi may mga pagkulog, pagkidlat, no? Nagdalugdug, nagkikilat. Ingat-ingat sa natabi kita, no? Ta, sogba, tabi may na-aksidente, dar tabi ka na pagkikilat. Grabe baga, no? Ingat-ingat sa natabi kita, Pirmi. Anyways, good morning tabi sa mga nagtutumar tabi kan sa indang maybe vitamins or bulong o kaya pampagayon o ano man tabi yan na mga pampagayunaan dapat permit suhiyang nahiyang sa indo, no? Pero tabi ano mga tigupiga mga iginom tabi nindong mga meds dapat suhiyang tabi sa indo, ah. Tabi san tabi pag nasa na tabi kamo sa mga dayang sa tabi sino may nagmanlay nagurul dot minahurul sit din tabi sa dawas indo, no? Minsan pag napagsala ka tayo, pag inubako tayo sa emo hiyang, sige mo tayo ng hikul-hikul. O kung ano pa man tabing mga maraot na epekto, kan dabako tabi hiyang. Anyways, ayan. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko, hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ng iba. At hindi maganda ang laging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right med talaga ko hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. And bago tabi kita maghanap buhay, tanganing tabing makagaling kong magisumaro sa programang ini, Romdomon, asin pilitong tabi sa inyong mga cellphone.

0: naman. Dahil pwede na daas sa parestressed sana, patubig-tubig, o kung anong home remedies. Alagad, hambo na bayaan kan si ipon. O ano. I am reminding you po na ang delayed medication da itabi nakakatabang para mawara ang si ipon. Sa oras na makamati kay enot na sintomas nin si ipon, mag-Neocep C Plus with zinc na. Mantang tingko para pahaloy kaya mas nagdakol na ang si ipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na si ipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of si ipon, mag-Neocep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas marikas marahay sa si ipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na magrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of si ipon, mag-Neocep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpyrimin malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocep C plus forte. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 7:32 na tabi nin pag-aaga.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Noong pali, natatagaro, problemado ka?
5: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
4: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
5: Ano man ang HSAC?
4: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
5: Aw iyo, mapa-HSAC ako Padi.
6: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
7: Ang healthy naman ng anak mo.
8: Nako, sakitin din yan.
7: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
12: Ano ba sekreto?
11: Wala pare.
12: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
11: Dapat tamang oras ng pagkain.
12: Tamang oras ng pagtulog.
11: At tamang oras magpapawis.
12: Para healthy tayo lagi.
11: Gaya ngayon.
12: Tamang oras na para...
11: Oras na para ano pare?
12: Para mag-coffee break pare.
11: Mahirap namang puro na lang trabaho.
12: Kailangan lagi may katuwang tayo.
11: O ito,
12: share tayo.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
12: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
11: Iba ka talaga pare ko. Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
13: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
14: Ang sarap ng natural.
13: Available
14: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
15: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: lalaki pa ako. Si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami nguna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
1: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
3: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right.

0: Charles.
1: Yes, it's 42 minutes after 7 o'clock. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Text na tabi ka mo sa ating text line habang ako tabi nagtitiwa-tiwa, no? And, good morning tabi sa mga tawo tabi na cellphone pagkaaga ang kapot-kapot, ha? Ayan, yaw naman tabi dyan nag-healing-healing tabi kan mga... I don't know kung di gusto baybayan tabi yan or... Minsan sa ko nag-aragi man tabi yan ng mga AI drama, no? So mga eksena baga tabi, mga tugang na lalaki na piglait-lait kan magurang kang gusto niyang babae. Pinangan ang yan, sweldo mo. Tapos yung gaman na sarap nagpilay-pilay duman sa aking babae. Mayaman niya, kidi, tapos sarap piglait-lait. Yaon tabi nagtukaw sa tinampo. Kagsadiri palang kinakulao na kumpanya. mga araw baga kaan. Pero tabi kayo nagka-airship tabi ng mga paragibo kaan. Publiyo nun, piglait-lait na CEO pala niya kang nakulao na kumpanya na surprise man so nagparapanait sa iya. Tapos nagito nun, not siya ang kangirigli. Publiyo nun kabanginata. Di kang niya bagay digdi. Oh. Iguaman istorya tabi yung mga tugang na so aki anini so pinakalang kao na posisyon tabi sa rong kumpanya tapos so ama niya halo yun duman nagtrabaho ta utility sa madaling sabi tabi janitor janitor naman tabi sa kumpanya para lait-lait man duman kang mga namamayo di kayo magsabay digdi sa pagkaon kang sa pagkaon din sa kantin ta mga pangmayaman niya ini di niya bagay sa imong mga dungil-ngilon din di dahil na tabi ka mo nagkakairship na ibang gibo na content at pwede na tabi ka iyan puro to kahirling ko na tabi sa mga Pinoy movies sa kahirling ko na tabi sa mga ano kahirling ko na napanood ko na yan dahil na tabi ka mo kinagkairisipan para butla manggay ini aram-aram nag-agi sa nabi tapag tig durus mug tabi so ama na janitor napapahiling man ako kidiit tapos istotod sa puro ngayon abangan uy tapos na daw tabi kita kan mga drama sa radyo ano mga abangan itutuloy bukas ang si Matar ito ang palad ko. Ito'y tapos araw kita sa panunggan. Purundo na daw kamukaan. Oh. ano tabi? Oh. Ano tabi? Lawos na tabi. So, ano tabi? Lawos sa barangay election SK. Hata, kalkalungkuk na tabi ng internet. Alam mo na tabi kung lawos o dahil. Ano, barangay election. Ano? Tanday ko patawin na ba sa ibang balita today, ha? Taon-taon, ha? Ay, pigaabangan ko, tabi, si Matar. Makatakot, nakatago pa ako kaan sa tamong. Yugon mo, ha? So, mga drama sa radyo, baga nagibo, tabi, kan DCR8, so, mga gabi ng lagihem. Tapos, ngunyan, mahiling katabi ngunyan, kay mga AI videos, tabi, nag-istoryahan sa luwa. Yaon pa sa natabi sa daw kang harong tao to. Yaon na tabi sa gilid ka tinampo ng istorya. Nasa gilid paglaag ang background. Ano naman tabi? So, nung gigibon tabi ng mga AI drama dyan tabi na nag-arahurulsit tabi dyan. Ba't ang mga sumagurang mga tabi? Urugutong ka, nagburutong ang mga gurang? O, nagutubot pa man tabi ka mukhaan mga nanay ka, mga arong ka ng mga presentasyon na. Nahiling na nindon sa ABS-CBN ang mga flow na yan kan mga na drama so so babayi pig meteran tabi kan sa iyang boss or pig kursunada tapos naman so lalaki nagduman tabi sa ibang babayi nag kaya minsan tabi mga kaibigan an sa tuya tabi na buhay minsan naka-align na sa mga siring ka na istorya Nakakakwa tabi ka mo kaming idea kung paano tabi ko magbinuadyan tabi sa daugan sa inyong pamilya dahil dyan. Tagrabi ang pagtubod nindo sa mga istoryang araw kaan. Sabi ka ni Banaba, pagpulutan ng aral. Kumusta naman tabi? So, dati kong network na may mga teleserye baga na ang mga writer tabi, mga... Ano mo na yung mga writer na mga piburo lang patabi ngayon na uning laro na tabi may mga gulo-gulo man kinit sa artista. Pagdula kong tali inin dua. Ano mo na? Iyan tabi mga tungag sa diwit na pag-isip tabi ni Darugdug Jason. Bala tabi ka mong atidon kung harari man tabi sa katotohanan. Atidon tabi nindo. Ang gabo sa mga bagay na kabulutaan nito dyan, hali tabi dyan sa mga nagkaka-irling nito nga, na i-apply na tabi nito sa buhay nito. Talagay ko tabi ka mo kayo niya. Araw ka niya, bayaan kaya sa kita. Mapirakon nga ini. Araw ko kuno nga, istorya nga ini. Bako, Irakman. Sa diwit tabi na pag-isip ka niya. Mas pali tabi ka mga kaibigan. Kaya pili tabi nasa buot na tabi ang mahal na Diyos. Tanganing pili kita ang tunay nung sa tuyang buhay. Dahil man tabi, matod nila, sabi ni 0990. Ibaga, ano sa pindarog din doon kitong panahon? Ikanaw tabi 0990, ang pindarog mo tabi kito, sisang tabak. May, so pagkapon mo katayang programa, Tagani! Ikaw tabing, Dear someone, well, ikaw ako kito na doon kong programa, From Russia with love, I fly to you. Ayan sa mga pelikula tabi ni FPJ na Diego Bandido, so Daniel Bartolo ng Sapang Bato. Ayan, mga harali bagan sa mga pig-produce tabing radio drama kan DCR8s kan panahon. Baka, ginaribong, so Amor Seco. O, di ba? Ben Tumbling. Nagkaroon naman mo tayo nito, ha? Ako pa siya natin. Taroon naman ko tayo. Ako tabi. Gors na baga ako kinay. Baliente ka ito nyo. Pagkatapos kang... Nahilin mo naan. Sa lahat ka tabi, Ricky Dineros. Ang baliente tabi, Ricky Dineros. Buda, it bulaga. Nag-start ang dumang patabi sa ABS-CBN. Nemo ko pang para-istoryahan tabi. Ito na rin ko ang tabi, Ricky Dineros. Nemo ko pang para libungon ang payo ko. Tabata ang aga. Di ba ko malibungon ang payo ko, Ricky? Okay, sunan mo katabi, Ricky Dineros. Ang it bulaga, buna tabi, valiente sa ABS kan 90s. O, di ba? Nilipat lang sa GMA kang mid-90s na, di ba? O, ganun yun. 10 minutes mga kaibigan before sumapit ang rasol sa umaga and time check.
0: This time check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa
3: Okay FM.
4: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Flemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
12: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagatkan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. As in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
14: Tuhod! Siko! Baywa!
15: Aray!
14: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Okay, FM time. 7:54.
0: This time check is brought to you by
4: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
17: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
18: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings and RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto sa Yashan Mall Legazpi Mangiraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
22: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex.
23: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health, Pito Center for Health Development.
2: Ayang saya niya, bakit kaya?
5: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.